101.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM. Channel.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Championing.

pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, kag sa tanan nga mga suki naton sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon. Kamusta kamo nga tanan? Isa ka malipayon nga bag-o nga tuig sa inyo tanan. Dako ang aton pagpasalamat sa Dios nga sa diin kita. Iya nga ginatipan kag ginabantayan sa sini nga tuig 2025 kag ginpakamayo sa tanan nga mga pagpakamayo nga physical, mental, spiritual, kag financial. Amo na nga indi tagid pagkalipatan ang pagdayaw saya, pagpasalamat kay dako kag damo ang aton nga mga pagpakamayo nga aton nabalaan nga iya gin bubo sa aton. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Sa kabalo kita nga ang bag-o nga tuig. Kabalo kita nga ang bag-o nga tuig nga manugabot. Pero way pa kita kabalo kung ano ang mga matabo sa palabuton nga mga inadlaw sa mag-abot na naman nga 365 ka mga adlaw sa tuig 2026. Muna nga sa sining mga tinuig, sining mga tinion, sa sining tuig. Sige hapon, 2025, kabalo kita nga perti kadamo ang mga nagkatabo, nga mga nagkatabo sa kalibutan, bisan sa aton nga nasyon, mga daw hindi mapaktan nga mga kakulba, sa kaangis na tabo nga mga linog sa ilain-lain nga mga lugar, dayon bagyo nga dako o damo katama ang mga nahalit nga mga properties nga damage, kabuhi nga nadula. Pero biskan sa sinangatanan sa gihapon kita nga ginhatagan pa si Ginoo sang dugang nga kabuhi, dugang panahon, dugang aton kusog, kabay pang aton gamiton inisya sa mga bagay na mahamuot gid siya sa aton. Amo na nga sa sininga tiyon, sa gihapon, padayon unta ang aton nga mga pagtuon sa iyang mga pulong, agod nga malipay man siya kag tani man ginapinsar ta pirmi nga makabulig sa pag-uswag sa aton espiritual nga kahimtang. Kaya sa pirmi naton diri ginaliwat, importante katama ang improvement, development sa aton spirituality. Kay diri lang gid nakadepende ang tanan nga pag-uswag sa kalibutan. Kay bisan damo ka kwarta, kun wala ang espirituhanon nga pag-uswag, wala pulos nga man. Kay hindi malipay ang Ginoo. Kung bisan damo ka tama kwarta pero nalipat ka naman sa iya. Ay kung magapangabay kita sa iya pagkatapos dayon nalipat man siya sa nalipat man kita man sa iya, ay di kung kita man malipatan niya o bisan hindi malipatan kay hindi magin magkalipat ang Ginoo. Pero kay hindi na sabto ng aton mga pangamuyo, ay di perti na aton ka subo, disappointed ta katama. Kay nga man matingala kita nga sige kita pangamuyo pero wala man gin sabat, di ba? Sige, so muna nga sa sini nga mga tinion, hindi tagid pagkalipatan. Tani, nagapamalandong kamo perme. Now, ang aton nga pagapamalandongon subong sa aton nga pagtuon. Aton dumramon ang kadamaan sa bilog kalibutan. Amugin na perme dayon ang Happy New Year. Isa kamalipayon nga bagong tuig. Pero antes kita magparayon sunahan, mga muyo anay kita. Pagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali pong ito kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob na sa taon pong ito, 2025, kami po'y lubos niyong iniingatan, kami po ay nagkaroon ng karagdagang buhay at lakas, at nakapagpatuloy sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga kahirapan na dinanas sa buhay at sa mga sinalipong ito. Kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa bilang pong ito, K5 News FM Philippines,
At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, gayon din sa mga kawani. Nawa, kami po ay lalago sa aming paglingkod sa inyo. Upang sa ganun, di namin alam ang inaharap sa darating na taon, 2026. Di namin alam kung ano pa ang mga trahedya na magaganap katulad sa naranasan namin sa taon pong ito. Subalit ang alam lang po namin ay kung kami ay laging nakaugnay sa inyo, kami po ay hindi ninyo pababayaan. Nawa, ang mga pagpapala na aming kinakailangan, hindi mo ipagkait sa amin, kundi aming matatanggap at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. At nawa, mabigyan man kami ng iba yung karunungan na maunawaan namin nawa ang inyong salita at may apply, may sasakabuhayan upang sa ganun. Kayo po ay malulugod sa amin at kami ay inyong patnubayan, gabayan, iligtas mula sa lahat na panganib at kapahamakan at makapagpatuloy sa paglingkod sa inyo na may katapatan hanggang sa wakas. Itong lahat ay may samot na langin sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an, mga katuran, ay ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Muna nga, kalabanan sa aton, maghambal kita nga ginapangamuyo ko sa imo ang isa ka malipayon nga bagong tuig. Amo na ang aton pangabah, aton pangabay sa Dios. Muna nga, sa hindi madugay, suliton sa malayo kag malapit, sa ang maginikanan kag mga kabataan, mga utod nga lalaki, kag babaye, mga kakilala kag mga abyan. Sa isa ka kalibutan kaangay naton ining panamiyaw sa bagong tuig. Daw mas nagakaigo pa. Sang sa malipayon nga Christmas nga bag-ulang nagalanog gikan sa bibig pagkadto sa bibig. Di bala? Pero nga ang kung kisa maghambal kita Merry Christmas sa nagligad tong mga inadlaw, December 25, before December 25, damo naghambal nga Merry Christmas. Dayon, paglapaw sa among tuig, among yapon, Merry Christmas sa mga pizza. Hasta sa paglapit na matapos ang December, among yapon ang ginamit lang. Di ba? Merry Christmas and a Happy New Year. Di ba? Pero, nga ang kungkisa, hindi talang ni mabantayan. Damo ang nagakalipay, pero damo man nagakasubo. Nga ano subuan sila? Nga wala sila mag-merry. Nga wala sila mag-happy. Happy New Year. Bangod kay sa tag sa kakamot, may mga luspad nga mga naong. Mga kilay nga nagakurba sa kasakit kag pagulikid. O kung mga porma nga nagaduko sa edad. Amot na malon nga, kangay sa mga tigulang na, labi na kung bedreden, labi na kung may balatihan. Malon mo pang happy, nga way naman sila nga ni kalipay, bangod kay tigulang na. Dayon, pwerte ka damo ginabatyag, depende sa lifestyle. O kaya, kamot nga nagluspad, nga luspad. Pwede wala narugo kay damo kalibalatihan. Or, lamin akon mga pariente, mga mahal sa kabuhi, bago lang nagpahuway, ginpapahuway sa Ginoo. Malipay bala sila? Amo na nga, sa ginhambal na naton, hindi ginamalikawan. Either sa ginakabig man, ginsaulog, sa bilog nga kalibutan ang Christmas, bisan hindi magid December 25, ginbata si Kristo, huwag man kita ebidensya sa Biblia. Kaya natigulang na kumbasa sa Biblia, wala ginasya. Wala. Pero, bangod kayo nangin tradisyon, okay lang. Pero aton liwaton, kung kisa ang aton pagsaulog, daw, pasta na lang ha, kita nagapatuyang sa aton kinalipay. Nga kung kisa, mga kalipayan nga hindi nalipay ang Diyos. Kita pwerte kalipay, mga tao nagsinadya, kalipay. Pero bangod sa pagsaulog nga hindi amo nga wala malipay ang Diyos. Amo na nga damo ang dapat ta ikonsidera kung kita mag-abot man ang Christmas or mag-abot man ang New Year. Now,
Bisan diin kita magliso, mahimo nga makita ang panapton nga sang paglalaw. Ang mga nagantos, ang mga ginakabalakan, kag ang mga tigulang hindi na mahimo nga magmalipayon. Sa madamo nga panimalay, may bakante nga pulungkuan. Nga bakante, bangod kay nagtaliwa na ang nagapungko. Ginpapahuway na. Ang isa ka pinalangga nga bata, kung kisa isa ka bana o kagamay, nga ang iya presensya nagpahalipay sang nagligad nga kapistahan sang Pasko kag bagong tuig. Pero wala na sa sirkulo, hindi nakaupod sa pamilya. Ang isa ka malipayon nga Pasko daw isa nakapagyaguta sa sinang namatyan nga pamilya. Tuod gina siya, hindi lang daw, kundi mangin isa kapagyaguta biskan pa amo na siya ang Pasko or amo na siya ang bagong tuig. Wala na gid sila kalipay. Kaya nga man, wala na dira ang ilang mahal sa kabuhi. Amo nang kita man, pinsaron ta na pirmi. Kaya amo gali na ang pinaka-importante nga aton nga binagbinagon, pinsaron ta. Kaya basi nga kita man sa pag-abot man sa tiyon nga kita naman ang muna papahayon. Ang nabilin, wala gid sila kalipay. Bisan ano mo pahambal nga kalipay. Abang bisan na naman ang mga kabalaka kag mga kasubo sang kabuhi. Bisan na naman ang mga sayop kag mga kapaslawan sang nagligan. Ang walipayon nga bang tuig, kung ginahambal subong isa ka ekspresyon sang gugma o kung pagtahod, nagakahulugan sang sing makalipay sa dalunggan. O, tuod man siya kung nagakahulog sa dalunggan nga nagapamati, malipay siya. Basta kay ang ginhambal naton nga malipayon nga bagong tuig, halin gid sa gipusoon. Nga man, kay bisan nga nasubuan sila, mabuhinan, malipay sila. Labi na kun, ano ang imo nga ginhatag sa ila nga makapalipay sa ila tagipusoon kag sa ila paminsaron. Amo man lang nang kinahanglan, labi na sa mga nasubuan katama, kay may mga namatayan, o may mga nagabalatian, tapos wala na kwarta ng inugbayan sa ospital. Mamana ang pinaka pa problema kung nagbalatian, dayon dako na kayo ang billing sa ospital. Pero kun ikaw nakahatag man, nakabulig man sa ilang kakulangon, amo na malipay sila bisan pa nga ara sila sa tuman nga kasubo. Kag bisan pa nga hindi bala nga ining may nayuhon nga mga handom masami nga ginakalimtan sa paghambal. Dawano kasonson nga napaslawan kita sa pagdalasang ila importansya sa adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kagani sa pagbulig sa ila katumanan. Ang panamyaw sang bagong tuig masami nga ginamit lang sang indi sinsiro ang mga bibig, gikan sa mga tagipusoon nga indi magbiya sa isa ka makagod nga pagpahamuot agod nga maka mapahalipay ang iban. Ang mga nagagabaton sang mga regalo kag mga pabor, kada bagong tuig, madamo ang nagabaton sini subong ila nagakaigo. Nagabaton adlaw-adlaw sang mga bugay sang langit, silak sang adlaw kag bulan, pagkaon kag panapton, mga biyan kag puluyan, tanan nga wala, matalaw pangdan, apang wala sing bili nga mga bugay sang kabuhi, nalipatan nila ang mga pag-angkon sang manughatag. Kalimti nga ang Diyos nagbilin sa ila sang palanoblion sa iya mga imol kag si, nga si Kristo ang kamahalan sang langit, nagapakilala sang iya kagulingon sa nagaantos nga katawhan sa persona sang iya mga balaan nga mga tao. So muna nga, dakugin kalipay kaangay sa amon busing. Bangod siya kamaluloyon kada Disyembre, nagasyergid na siya sa tanan ng mga sakop sang iglesia nga iya ginapamimruhan, ginapasakupan. Kag nagahatag man, bisan pa siya hindi membro sa mga empleyado nga tanan, sa sininga K5 News FM, kag sa isa pa ka klinika alternatibo sa bilog nga Pilipinas. Sila nga tanan, malipayon, nga man,
kay ang halin sa langit nga pagpakamaayo ginasyar sa tanan ng mga tao nga nakita nga nagakinahanglan. Amo na nga mga kauturan, dumdumon ta pirmi. Siling sang aton maluwas. Ako ang imo abyan. Pati ka namin, no? Samtang ang imo aparador ginasuplayan siyang malahalon nga mga panakton. Hambal ni Kristo, wala ako sing komportable nga panakton. Ang butong balundari nga inako ni Kristo amo nga ang kahimtang sa mga imol nga ara sa palibot naton. Nga samtang ang aton mga aparador ginasuplayan siyang malahalon nga mga panakton, parti kadamo daw hindi na magin magamit ang tanan, pero sa kay Kristo nga mga imol ambaldari wala ako sing komportable nga panapton. Samtang nagakisanadya ka, minagutom ako. Samtang ikaw naghuyog sa kalipayan, ako nagamasakit. Isa ka nung muluong kag wala ginaatipan. Tuguti ang mga luyang or luyag makaangkon sang isa ka malipayon nga bagong tuig nga magpangita sang kadungganan kag himuon nga malipayon ang tanan nga mga regalo sa palibot sang Dios. Pagatipan sa mga mas na kinahanglan, kagdalhon sa Ginoo ang ila mga halad sang pagpasalamat, ang ila mga halad sa sala, kag ang ila mga halad nga kinabuton. Ripasuhon naton ang aton kagulingon nga dalanon sang nagligan nga tuig, kag ipaanggid ang aton kabuhi kag kinaiya sa talaksan sang Biblia. Ginpunggan bala naton sa aton maluluyon nga manugbulig ang iya ginapangayo sa aton bilang kabaylo sang tanan nga mga pagpakamaayo nga iya ginhatag. Napabayaan bala naton ang pagatipan sa mga imol kag sa paglugpay sa mga nagakasubo? Yari niyan ang trabaho para sa aton. Ano ang butang balon? Kita, puno kita sang bugana ng mga pagpakamayo. Pero sa palibot naton, may nang kinahanglan nga kung kisa, wala lang kita pakialam, da wala lang sa aton. Hindi malipay ang Ginoo nga, hindi naton ma-share. Kaangay sa ginikinahan sa Ginoo. Nga tani dalunta ang mga halad. Ano na mga halad man? Kung nagasimba ka, kung diin ka man ng simbahan, hindi gid pagkalipat sa halad. Hindi na maghalad nga daw halos nang naghatag kita, pero grudgingly. Ano na? Daw, wala ka malipay naghatag, napilitan lang. Ah, hindi man malipay ang Ginoo. Ano ang point diri? Kay may mga simbahan nga ginatipon nila mga halad, agon man makabulig ang simbahan sa mga ara sa palibot ng mga imol nga nagkinahalan gid sang bulig. Amo na nga, naghalin na siya sa mga miyembro nga naghatag. Kag pagkadto man dayon sa mga nagakinahanglan. Amo na nga, sa madamo nga ginahatag sang Dios sang iya mga dulot pinagi sa bugana nga kamot, magahimo bala kita sang katumbas nga mga pagbalik? Ang iban sining mga tao sang yara sa kaimulon, matutom sa pinakagamay nga pagsalig nga gitugyan sa ila. Mas madali nila nga ipanghiwala ang ila mga kagulingon sang mga kasulhayan o kung bisan ang mga kinanglanon sa kabuhi sang sa indi nila pag-ibaliwala ang ila mga halad gikan sa bandian sang Ginoo. Ginpadyaan sang Dios ang ila katutom paagi sa kauswagan. Apang karon may pagbag-o nga nag-abot sa mga nakabaton sang iyapadya. Ang ila mga kinanglanon nagadugang sing mas madasig sang sa ila kainitaan. Kagwalaan na nila ginbalik sa Dios ang bahin nga iya dapat. Tamunin pinakadakong problema. Kay nga man, imbis nga ginpakamaayo, ginbuganaan sa Ginoo, may ara na siya pag-uswag sa kabuhi. Dayon, bangod sa damo naman sila ginadugang nga bisan hindi kinahanglanon, pero ila man nagustuhan ginbakal, bakal dito, bakal diri, waldas sa ila nga kinitaan ang natabo, nalipatan na nila. Wala nila mahatag balik sa Dios ang para sa Dios na nito,
Sa totoo lang, hindi man na kinahanglanon sa Ginoo. Anuhan mo na niya. Di ba? Pero, ang nagakinahanglan dira, kay ginbalik sa Dios dito na dalon sa ilang simbahan, kung ano man nga simbahan, kangay sa amon nga simbahan. Gingamit ko lang na alimbawa. Iamon ginasiginahimo nga aman. Agod nga kung may direkta ka man nga ginhatag sa imo nga mga ginahatagan, ginkaluyan. Dayon, ang simbahan man naghatag ka man, ang simbahan maghatag man dito sa ila nakita nga mga imol nga nagkinahanglan. Kaya kung hindi kita maghatag, mangin kaangay kita sa kay Judas. Nga man, ganigin palambo ang amuman nga espiritu sang pagka mahamkunon nga nagapamatuod sang pagkaguba ni Judas. Naguba si Judas sa pagtuo bangod sa iya nga kapagka mahamkunon. Delikado katama. Ano na tabo kay Judas? Ibaligyan niya ang Ginoo sa perti kabarato. Dayon, bangod kay dito siya nakakita na ginulso na siya sa ulihe. Sino man basuro niya, iyalang kagulingon, ang natabo pa kay Judas, naghikog, nag-self-suicide, di ba? Nag-suicide siya, nagpakamatay. Amo na nga kita, tandaan-tandaan siya. Ang kadesa sa aton, magdala sa aton mga kalag sa buluhaton. Tanaw naton kung nadala naton sa Dios ang tanan naton ng mga halad. Himoon naton ini, para sa aton kagulingon bilang isa ka individual. Mahimo nga nangin nabailan ano na nakalipat nalipatan sa nagligan nga tuig kun may nalipatan man kita dublihon ta. Dublihon ta, ihatag ta subong kay wala kita kay balo kun san o kun diin apang kita nakasiguro nga mahimo ta ang aton obligasyon sa bugos naton nakatungdanan. Sang una, nalipatan ta sa miligan nga tuig, dayon sa palabuton nga tuig, umanang sa sining nga tinuig o sa sining nga tuig. Importante nga dalun ta sa Ginoo ang nalipatan ta nga mga halad, tapos ang aton nga kadasigon sa pag-alagad, anong ginabala kita kadasig sa espirituhal nga mga hilikuton sa simbahan. Importante katama nga aton may tiyandihan. Kaya nga man, ang Dios naghaabubo sa aton suno sa labing o sa pinakamaayo nga nakita niya para sa aton kag sa pila sa mga sanga sang ihilikoton. Kung nga bisan sino sa aton na mga kauturan nagapamatuod nga napaslawan siya sa paghatag sa Dios sang mga butang nga iya, kun wala man ginabinagbinag sing maayo ang mga kinanglanon sang mga imol o kun indumilian ang bisan sino nga tao sang iya nagakaigo, ginapabayaan naton nga kita dapat makaintindi nga isa ni siya kasala kag dapat kita magahinulsol sa tubangan sang Ginoo kag magbalik sing apat kapilo. Alakah daw si Nicodemo, umuto ang desisyon ni Nicodemo, ano ano gali si Sakyo, kambal niya. Kung may ara man ako nakawatan o may ara man di ko nahatagan sa ngayon kinahanglan, akon ibalik ang apat kadubli. At ba, grabe, no? Magbalik siya sang apat kapilo. Amo na kita. Kung kita tutong. Kung kita nag-aalagad nga sincero. Ang stricto nga pagkatampan sa Dios kag sa mga tao, amo lamang ang makatuman sang Diyos nun nga mga kinahanglanon. Dumduma nga kung gindaya mo ang imo isigataw sa negosyo, halimbawa, o kung sabisan ano nga paagi, ginkuha mo siya sang iya kagulingon. O kung ginkawatan mo ang Diyos sa mga ikapulo kag mga halad. Lakip na tunri ha. Initanan na rehistro sa mga libro sa langit. May salabton kita sa paglabot sa tiyon. Si Kristo manukot na kay kita nga man kita nang indalok. Madamo ang nagakasubo sang ila pagtalikod, sang ila kakulang sang paghidait kag kapahuyan kay Kristo. Sang ang record sang nagligad nga tuig nagapakita nga ginpain nila ang ila kagulingon gikan sa Dios, pinaagi sa ila pagbiya gikan sa Kristo nga integridad
kun ila matutom nga usisahon ang ila mga tagipusoon o ng aton tagipusoon, kun aton buksan ang aton mga mata sa pagtanaw sang pagkamakagod sang aton mga motibo niyan ang aton pangamuyo mangin. Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusoon o Diyos, kagbaguha ang isa ka matarong nga espiritu sa sulod na ako. Amo ni mangin pangamuyo ta ka ang pangamuyo ni David sa Salmos. Importante kayo, Kapitulo 51. Ang Diyos ang kilalan sa aton nga may putli nga tagipusoon, kag matinlo nga mga kamot. Tuguti ang mga nakahimo sang sala nga maghatag sang pamatuod sang ila panginulsol, paagi sa pagtinguha nga maghimo sang bugos nga pagbayad. Tuguti sila sa ila pagkatapos sang kamatayon nga maghatag sang pamatuod sang isa kamatuod-tuod nga reforma sa kagpatuod gid nga magaagom sila sang paghidait sang langit. Muna nga makuturan, importante katama na aton ini siya maintindihan. Kay hindi kita makanigar sunod sa balaan kasulatan, sunod sa Biblia. Tanan naton hinimuan, bayaran siya rikod sa langit. Kag paglabot sa tiyon, sa panahon nga ang Diyos maghukom, kita, kada isa sa aton, magasabat sa aton mga kakulangon pagalagad sa iya. Sa aton wala paghatag sa parte nga para sa Diyos, kag sa aton nga wala paghatag igtalopungod sa mga imol. Huwag naman kita sing tiyempo sa gihapon aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mabagi na may Pinoon Diyos, muli kaming dumululog sa banal ng luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patawbay at gabay. Sa mga sandali pong ito, kami po ay inyong iniingatan ng lubos sa taon pong ito at maraming salamat po sa inyong paalaala. Nawa, kami po ay maggagawa ng isang bagong resolusyon ng aming buhay. Sa palapit na taon, nawa, kami po ay mababago at lalago ang aming paglingkod sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming pagkulang at pagkasala. At pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, magpapatuloy nawa hanggang sa susunod na mga taon. At pagpalain mo ikis lahat ang CEO Rocamilla Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani, kami nawa ay maging tapat sa inyo upang maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Antigua Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sunod sang isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas. Ang galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo kabisi sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag amargoso. Duwaka compounds. Yan ang gapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magkagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas nga ako nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin sa akon paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty

0: sa Clinica Alternativo Medicine at Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine at Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time!
2: Para sa jackpot question, ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Clue! Nagsisimula ito sa letrang K!
1: Kabayo!
2: Mali yan! Nagtatapos ito sa letrang W!
1: Ay, alam ko na! Kabayo!
2: Mali pa rin! May dalawang sungay ito!
1: Nagsisimula sa letrang K, natatapos sa letrang W, may dalawang sungay. Alam ko na!
2: Ano?
1: Demonyo! Nakabayo!
3: Aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Oo, nakugali si Aital Dioso. Umpisa nga nag-anuro K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Wow, my puso.
6: Ang kampyon na istasyon,
7: K5 News FM.

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Paano bala ang D3 Bio makabulig sa imong microbiome?
3: Paano bala ang D3 Bio mag-atipan sa imong mga friendly bacteria?
2: Correct. Your friendly bacterias that are the caretakers of your second brain. Your second brain, which is your enteric brain, your gut, ang imo chan, contains around 100 million neurons.
3: Ang imo nga D3 Bio, sobra pa sa nanay mo. Mag-atipan. Hindi lang isa ka bata atipan nun sa imo D3 Bio mo. Trillion.
2: Trillions.
3: Amo niyang super alloy nga suplemento mo. 100 to 300 trillion nga friendly bacteria nga ginaatipan, ginaalagaan sa pag-inom mo sa D3 Bio. Because of the medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio, siguraduhon gid niya ang imong probiotics bacteria, ang imong good bacteria nga magpadayon protect ta sa imo nga tinai, sa imo nga sulodlan, sa imo nga bloodstream para nami ang absorption sa mga sustansya, nutrients kung gainom kaya D3 Bio. So imagine ba damo nga atipanon sa D3 Bio, sir boy.
2: Correct, no?
3: Kung adlaw na pagainom.
2: Ano ba lang ara sa D3 Bio nga protekta si imo? Ang D3 Bio may lauric acid, caprylic acid, acid. These kinds of medium chain triglycerides naging mention ni Dr. Mil Kagina basically protects your probiotics that protects your mouth, your ears, your esophagus, tonsils, pati na ang kinatawo sang babae, the vagina, no? And your urinary tract. This is how important probiotics para sa lawas. Well, that's why D3 Bio is really important.
3: Muna, mga lalaki da, kung concerned ka mo sa inyong mga partner, painom ma adlaw-adlaw D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo, loko, naibaluan ko nga taas. Nanggali akong blood pressure. Painom pa ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
5: So ang D3 Bio ay rasang ginatawag MCT nga nagapainsansang o nagapadamo sa aton nga mga probiotics sa Sir Boy, no? Kag ina kung damo nga aton nga probiotics nagapromote na sang manami nga absorption sang vitamins kag mineral na sa aton nga tinae. Kag ang probiotics nagamanage man Sir Boy para hindi magagwa o kung maglapta ang mga bad bacteria halin sa aton nga tinae. Hindi maglapta halin apakadto sa atay, hindi maglapta pakadto sa kidney kag sa aton nga dugo.
2: Da lang sila.
3: To imagine ha, kung gainom ka D3 Bio, di ginatipan ang imong good bacteria. Ang good bacteria ga-produce di siya sang nagakaigo nga B vitamin, Sir Boy. B1, B3, B5, B7, B9, B12, kag iban pa. Tapos, kay nagaproduce sila, ini nga mga B vitamin, Sir Boy, gamito ni sa imong brain, gamito ni sa imong skin, gamito ni siya sa imong nerves, kag iban pa nga mga organ. Amo na ka-importante nga dapat mainom ka D3 Bio para atipanon ang imong good bacteria para nami ang pagproduce sang gitawag B vitamins.

0: Another thing, everybody knows this, D3 Bio Bistrip protects probiotics that produces serotonin. Kabalo naman tang serotonin makes you happy. Ang serotonin ka panamit sa inyong mood. But recent study shows that serotonin basically affects bone mass.
1: Sir Boy, di ko na ipakilala ang kuna, mga ngalan sa mga probiotics nga ga-produce sa GABA. Kung maayo nga pag-atipa ni D3 Bio sa imo nga probiotics, hindi lang GABA ang iyak i-produce, iniging happy hormone, Sir Boy. Like dopamine, serotonin. Kag ang serotonin pinaka the best nga i-produce gid sa aton nga probiotics. Kaya nga man, kamunang precursor para mag-produce ang melatonin. If you have that melatonin, nami ang imo nga tulog. So, permi na to na balik-balik, Sir Boy. Nga ang pag-inom sang D3 Bio, hindi lang nga ginapadamo ang imo nga friendly bacteria. Kundi, ginapatay man niya ang imo nga bad bacteria. Te, sano pa ka mainom sang D3 Bio? Nang damo na bad bacteria imo tinae? Hindi paghulata, Sir Boy.
0: Correct, no?
2: D3 Bio!
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: ang kahampyon ng estasyon sa Kaliwatlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lahat, I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores.

0: Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
1: At po si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: ka. Mature ride man tabi ka.
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tiga, ma-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Kidia?
1: Siyempre, naka-extend ko yan.
0: Basta sa ganga driver, extend, love.
2: Extend supplement for men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Okay, sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
2: K5 Kalingawan Time.
3: Mabakal.
4: Ano to?
3: Bakal ko dulce.
4: Pila kabilog?
3: Pila pa na datanan kabilog, how?
4: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di kabilog.
3: Ah.
4: Te, pinain mo.
3: Isa lang ah.
2: Hey, five, Kalingawan Time! Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
5: Kaaga pamati ka na po sa K5 News FM kaya kada adlaw gusto paibay ka na ko sa ila drama. Kung may sadyagan ng istorya, dugi na kulit man akong kilig kadlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na! Sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
6: Wow! May puso!
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM!

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease. Matuod giman bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Upunta sila ako ng diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no? Kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo sir GP kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong gablagulay, pala kaong prutas, pala inom ka DTX 500 jag mighty C, wala mo man ang ginabusuhan. Ang kapisan sa muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na sir GP sang janitor ang aton atay. Si antig silig, si antig hugas, si antig paninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
2: Kapuyon.
4: Kapuyon. Kapuyon. Labi na kong permi atubang mga ano, mga higo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag Mighty C, syempre, dara ginapakadto. Guba, ginamo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinaka-busy nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan. Kaya na siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandurong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubok. Sang imo blood sugar. DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
3: So correct yung Dr. Ramil, no? Basic

0: Amang ang equation. Kung palainom ka ala, palabisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag Mighty C. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Mil?
1: Simple lang sa batsina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botsilingon, severely damaged na sang alcohol nga man kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo, tikon guba ng atay mo, Sir GP, kabalo ra ka kung anong padulungan mo. Amo na gani nga dapat adlaw-adlaw ka gininom sang DTX 500 kag Mighty C. Wala dapat untat kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo, tapos ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige inom Mighty C, hindi na ka na problema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga symptoms ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion ng katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo kay wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: Pero may pag-asa pa. Inom ka DTX 500 kag Mighty C because ang detoxifying power si nga powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
1: Probably, Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imatay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta, Sir JP. Subong pa lang, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Amo na ka-importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag Mighty C nga grabe niya amligan ang imatay.
2: My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DDX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM Champion.

0: ang kampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sang mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, calcium.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

Nag Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.

0: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka. Kag-vabuwas ka. Gara ka pataas ang energy kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend food supplement for men.
3: Tikasin.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Kumusta na sila at ang ating memorya?
1: Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: Memory Advanced Serum.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Nagkapanghita ko bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
8: Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
9: Kumpleto sa mga suplemento.
10: Clinica DTX 500.
11: Clinica D3 Bio.
12: Clinica Sport Biotics,
13: Mighty C,

0: Ramil Uy. PTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga nagatigulang gidyang tawo, no? Ano ang aton mahimo agud nga mapunggan ang pagtigulang naton? Nakaupod naton sa nagdiskusyon karon si Doc Ramil Uy, ang aton CEO. There was a time nga ga-problema ang tawo kun nga ang kabuhi naton kalipot. There will comes a time nga makurinot ang imong panit, minano mo nga hindi ka magmasakiton, mapatay ka gidyagyapon sa katigulangon. Sa Kabangkalan, ang aton nga pinakatigulang longest living person si Lola Francisca is 100, kung di ko magsala, 122, 123 years old.
3: Wow. Sikreto to, Palakaon Gulay.
1: Husto. Mm-hmm. Kagnami blang ila klima to sa Uringaw, no? Mm-hmm. Sige, so
3: Palakaon Gulay niya, palain ang pagka DTX 500. Mm-hmm. Kag may TC, kampiyon nga ano eh. Amugid. Nga kombinasyon.
1: Husto.
0: DTX 500.
1: So, ang abigan ni nila, Doc, maginatawag na sila, nag-formulate sila sang self-limiting theory. Mm. Nga mismo ang organism, nag-limit sang iyang existence. Mm. So, diri na nag-sugod ining pag-study sang telomeres. So, dako ang palaligban, Doc Ramil, kung nga ang nagatigulang ang tawo kag nagakapatay. Mm. Bisan ano kahalong, ano kakahealthy, mag-abot ng tiyon nga mapatay gid ang tawo sa katigulangon.
0: PTX 500.
4: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: nakam mo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: So, Sir GP, in the dawn of the millennium, nagasintro ang pagtuon sa genetics sa kang tanan sang kalabaon sang telomeres. Mana siya? Sa mga chronic disease kaangay sa diabetes, heart disease, Alzheimer's disease, depression, anxiety, kag cancer, ganubo ang kan mo katasun sang telomeres. Amo na gani, permine mo ginahambal nga inom ka DTX 500 para maglaba ang telomeres. Sa study na Sir GP, kita nila ang pagliwat sang lifestyle sa tao nga may dako nga improvement sa kalabaon sang telomeres. Imagine Sir GP, 10% ha, nagindugang sa link ka telomeres. Sabtang yan to, ang nagapadayon nga kaon sang tamis, sige kaon baboy, karne, manok, mantikaon, mga processed food, 3% gid ka porsyento ang ginubo sa ilang telomeres sang gin-examine ini sang microscope. Balo ka Sir GP, kung ano nga lifestyle changes ang ilang ginhimo? Exercise. Cut down of fats and sugar consumption, kag 100% vegetarian and antioxidant supplementation. That's why sini nga program, permi na mo na balik-balik nga ang magsika inom DTX 500 para maglabay mo kabuhi. Para hindi dali iya mapatay ang selula. Imagine lang 1.3 million ang ORAC unit.
3: That's the capability of DTX 500, no? In fighting oxidative stress. 1.3 million.
2: In layman terms, Sir Boy, damo kawatan sa sulod sa lawas. Pero, hapos lang mag-neutralize ng kawatan nga rin sa itong lawas. Kawatan, amo na sila ang mga free radical. Gusto ka man-neutralize na sila, sundi lang antioxidant. Kaya pangatagan na sa kwan antioxidant.
4: Kaya hindi na ito yung mga rukap, ha?
2: Tuloy, Sir GP, compare mo lang mga tao sa Canada, sa Bukid Canada, kung ikumpara sa kabuhi sa Pinoy, mas laba sila. Japan. Ang Japan, mga tao nga ara sa mga bukid sa Japan. Grabe. Hindi lang 10 or 20 years ang indiferensya sa mga life expectancy dito sa Pinoy. Russia. May research mo sa Russia. Nga 30 kalaba ang ila edad kumpara sa mga Pinoy. Ang sikreto, prutas lang gid gagulay.
5: Correct ka.
2: Actually, puro antioxidant. Dikita yan eh. Damutan niya tubo. May DTX 500 na ta, may TC pa. Hindi pa gid maglaba atong kabuhi.
4: Amo na ganito ka kinanglan ta mag food supplement kay hindi ta niya makuha sa utan lamang. Kulang.
2: Imagine na ng research sa National Cancer Institute. You need 15 kinds of fruits and vegetables daily ha. Grabe. Ang purpose na para makuha ang nagakaigo nga punto sa ang gitawag antioxidant sir GP.
4: Sige. Again, mag-exercise no? Magka- sa gusto, Doc. Kag mag DTX 500 sila.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala.

0: Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Dili naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga manatiling kitang healthy. Upon natin sa itong programa, si Sir Boy Solueta. Mayong aga, Sir Boy, kag daw priskang priska.
2: Dubang Ros.
3: Good morning, Engineer. Good morning, mas atong masuki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata, KSS supporters and slow-ups, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant. Kung ikaw wala bisyuhan, ikaw wala pala pulaw, may diabetes ka, this is the best food supplement for you nga, ha? Kaya ang DTX 500, ha? Isa ka super antioxidant food supplement tungkol sa DSE, no? Isa sa pinakakusog nga antioxidant na makita ta sa buong, no?
1: Okay.
3: Ha? Kumbaga, top of the list niya when it comes to antioxidant power sa
1: do, ginataw. Do may farmasya ka na gina dala adlo adlo.
3: Do dito bayo na yan, no?
1: Upod man na daga po kay power trio yun ni Sir Boy.
3: Munang kampiyon da, no? Pag ang nami, gisi niya, kiini niya DTX 500 ya, when it comes sa mga butang nga gapatigulang sa imo silila at caused by or premature aging, caused by free radicals nga nagdamo that ang muna nga tawag nga oxidative stress, ang bulong di ang kumbagaya ang food supplement niya ang muna nga tawag nga DTX 500. So anong gapatigulang sa aton silila? Pulaw, ha, bisyo, panigrilyo, ano pagid, anong pagid, emotional stress,
1: mga negative nga lifestyle, ah.
3: Correct. Mga biskan positive pa, Engineer, kung ikaw gakaon sa mga pagkaon nga puno mang gili chemicals. Way ka mang kabalo, kay gabakal ka man lang, ha? Way kabalo, puno ang chemicals, initan ang tanan, ga-damage sa imo silila, hindi niya malabot ang ginatawag niya nga prescribe. Prescribe o ang
1: kinanglanon sa lawas mo.
3: Prescribe yung lifespan nga malabot yan na. Amo na katabo nga hindi ka recover dahil ng imulawas, hindi siya ka regenerate o hindi siya ka himuliwat sa ginatawag nga cells niya, no? That's why got the matamatigulang ang lawas mo. So kita mo na mga bisyuhan, mga palapulaw kis korinta pala, ito pa naman sa korinta, matyagan mo do 68 years old na ang ginatawag ng mga bisyuhan. So ang pangbawi sa lawas, DTX 500. Nga anami sa diabetes, kaya may ginatawag nga ampalaya extract. Ha? May ginamimik, kaya ginatawag nga insulin. Ginasunod-sunod niya, ang ampalaya extract nga ini, ginasunod-sunod niya, ang ubras ng imo insulin, that's why, ha? Ginakargaya man ni ang ginatawag nga ang imo blood sugar into your cell para mausar as energy. That's why ganubo ang imo blood sugar. So diin ka pa, gahubin ka na, ganubo pa ang imo blood sugar, kung ikaw naka DTX 500.
1: Gin diretso muna dayon, introduction po lang ganito do boss muna dayon about sa DTX 500. Kay boy,
3: kika interesting sa atong topic karon para diretso na dasunta is Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system. Kung gusto mo ang mga soldado sang imo lawas in tip-top shape o kondisyon,
1: active na active
3: para makabato sa ginatawag ng mga invaders sa imo lawas, might it be harmful microorganisms like viruses, bacteria o anong manda mga parasites ngayon na kanilang kampiyon ng imo immune system. Kung gusto mo ang imo immune system kampiyon para makabato man sa ginatawag ng mga ginatawag ng anomalies o mga abnormalities nga gakasulod sa imo lawas that forms cancer cells, ay Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system o kumbaga your immune booster. Ang paaman, Engineer, ganami ang skin.
1: Correct. Gwapo ka, gahubin.
3: Amo na lang, iba niya ganyan. Amo na lang nang inalagas eh. Gahubin ka tanawon. Kung naka-Mighty C ka nga, ang i-increase ang imo glutathione level kag imo collagen production. The protein that basically maintain the elasticity

0: elasticity of your skin. That's why layo ka sa wrinkles. Kang nami pagid ni, nami ang pag-repair sa imo skin. So kung gusto mo healthy ka na, kung pang immune system mo, kampiyon pang imo skin health, mag Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Salamat, Sir Boy, sa mga informasyon. Siguro dire-diretso lang nato ni.
0: Unatan, may
1: ang power trio bala. Mamabulig, duwa man lang tagi istoryana, idiri subong.
0: Uy, sunod na yung I Care Gold ni Boss.
1: Okay, of course. Sunod nga nun, idala sa tanang tanan, Sir Boy. Sige, sige. Padayon, sang imo nga mga bagay-bagay importante para sa aton mga pumuloyo.
0: I Care Gold Engineer. I Care Gold, nang kampiyon ni sa mata. That's why it's called I Care Gold. The gold standard in taking care of your eyes is this food supplement. Nga, may vitamin C, may vitamin E, may ginatawag nga bilberry extract. No, amuni ang mga gitawag mga ingredients kag mga minerals. May input ba ni mga minerals nga ga-maintain sa imo eye health, no? So kung gusto mo kampiyon ang imo vision ma permit 2020, layo ka sa pag antipara para sa akon. Nakabay pa sa una, may ara na, tani may ara na ginatawag nga I Care Gold. Mag I Care Gold ka every day. Take this food supplement capsule and basically wash your eyes with I Care drops. Nung I Care drops may ginatawag ng hyaluronic acid that cleans your eyes, sa mga debris da, mga higko da, or mga accumulation da sa ginatawag ng mga material nga makahigko sa imo mata, kag refreshing imo mata sa ginatawag nga I Care drops, no?
1: Sir, so Sir Boy, sa Barangay 35 bala, may gapalapit sa akon nya kagawad albaw basi may ara kada I Care Gold
0: available na sa tanan. Ginatawag na ton nga mga leading drugstores di sa Bacolod, no? Kaupod yun na. So, of course, ang available sa mga drugstores di ang pinakasikat, ang ginambal ni engineer nga ang pharmacia sa isa kapsula ang D3 Bio. Basta yatang kaso ubo sipon kagilanat dala sa pag-abot sa mga viruses, bacteria, fungi and parasites. Amuni ang sabat, D3 Bio, ang natural nga tawag nga antimicrobial nga gapatay sa ginatawag nga mga mikrobyo that causes your fever or flu. So di lang da, yung nami pag yung D3 Bio, it basically helps and maintains your overall health. Gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, okay, da punong-puno na sila sa introduction po lang ni Sir Boy. Gamit inang DTX 500 of Dancing Mighty C, I Care Gold, kagining aton nga D3 Bio. Pero may specific kita nga dapat pag istoryan, Sir Boy. Anong mga benefits gidya nga matagpagid sang D3 Bio or ma-proceed na lang ta sa aton pampaligo, Sir Boy?
0: Siyempre, mahagita andi sa DTX 500.
1: Okay, DTX 500. Anong mga benefits nga dugang informasyon para sa aton mga tagpalamati?
0: Sa DTX 500, ang tasubong ko, ano pala ang pictos ang gatawag niya super antioxidant when it comes to your muscle health? Oy, muscles! Anong ulang muscles? Permingin na mention sa mga gym, permingin mention sa mga fitness, ang mga fitness buff, no? Nga ang muscles, importante get, of course, it is important. In fact, 40% of our body weight is consist by muscles.
1: So, pinanglan, Sir Boy, may arang kita six packs?
0: Hindi man. Po ideal.
1: Oh.
0: Ideal kung makapa-perform kasi yung mga abdominals. May six pack ka da. Form da ang tatlo mo ka gluteal muscles. ang imok lang ang abdominal muscles. Kampiyon eh, no? So, pero ano ba lang ang ubras ang mga muscles? So, of course, first and foremost, our muscles are used for movement. For lifting. Amuni yung ginausala for running. And of course, pero ay takabalo, may different kinds of muscles. No? May ginatawag nga involuntary, may ginatawag nga voluntary. Ano niya mga voluntary niya? No? Ang voluntary niya, meaning to say, masugo mo niya. Like the arms of your muscles, your muscles in your arms, pwede ka kakwat, pwede ka hindi kakwat. Mm-hmm. Pero mga involuntary niya, prasin isang imo, tagipusoon. In fact, your heart is the hardest muscles working. Pinakagrabe mo kubrang muscles ta. Amuni ang aton tagipusoon or our heart. Because it pumps 2,500 gallons of blood every single day. Meaning to say, this muscle, will not stop until you die. Amo ni tagi puso unta ya. And sometimes nalipatang abi na ton tagi puso unta kun ano-ano pada. Di maskulon sa. It's a muscle that basically helps or basically pumps blood into our system para maka-reach ang oxygen. But our muscles,
1: pati ka sir boy, nga may ala ko ng mga tao nga pwede lang makontrol ilang muscles nga for a number of minutes hindi mag-function, sir boy.
0: Ang pwede, hindi ka mag-iop except your heart.
1: But yung heart gidya yung muscles?
0: Pwede na magpundo.
1: Hindi gidya.
0: Mapahinay mo na sa through meditation, pwede mo na siya mapupundo.
1: I see, okay.
0: Kaya yung mga iba na yun, kabalo na yung mag-meditate nga, ginaparelax sila ang ila heart para magdasig, para kung nung maglawig ang ilang kabuhi, no? Lalo sa mga religion sa Asia, like mga Buddhist, nga muna. They have that the ability through discipline nga mapahinay nilang ilang heart rate, no? Pero it could never stop. Kung mag-stop mangid siya, it should be revived. Revived within that span of 5 to 7 minutes undi may permanent kang natawag nga brain damage kaya wala na oxygen galibot sa ulo mo kasi syempre why na galibot ang dugo mo that carries oxygen.
1: Okay.
0: So amo na ang importante nga kalanlan ang imo heart which is a muscle kalanlan may naga DTX 500 ka i-explain ta na karon, no? Your muscles is basically full puno sang ginatawag nga mitochondria. Anong ginatawag nga mitochondria? This is the powerhouse of your cell. Meaning to say, kung gausal ka glucose sa imo lawas, ang imo mitochondria, ang sasalot sa selula mo, amune ang gausal sang imo glucose para i-turn sa energy. And your muscles, because it is a hard-working part of your body, it consumes a lot of oxygen. Ha, siyempre, the more mitochondria, the more oxygen that it use. Nga akran lang ta mitochondria liwat sa aton na damo mitochondria sa aton muscle cells because it is a very hard working part of our body. And in order for that part of the body to maka-obra, maka-hakwat, it needs a lot of oxygen and glucose as well. And basically what happens is, ha, tungod nga hadalok-dalok ng aton muscle cells sa ginatawag ng oxygen ka glucose, pretty ang latak ang gakatabo ni sa muscle cells. Basically, it tires your muscles easily kung damo na free radicals, no? Ang gapasakit sa muscle, may ang gapaluyan na simo lactic acid na iya.
1: Okay.
0: Pero ang ginatawag nga durability of your muscle cells nga magdugay siya or kumbaga hindi siya maapektuhan sang oxidative stress ya amo ni ang free radicals na nagsud ng free radicals, no? So tanong mo tingin ba lang ano ka importante sang antioxidant? If you have a lot of antioxidant in your diet, like kung ga-gym ka pero palakaon kaya prutas, palakaon kaya sa ginatawag ng mga vegetables nga rich in antioxidant, hindi gidya amo na kasobra ang epekto sang oxidative stress. Remember the rule, the more you use your muscles, the more you consume oxygen and glucose. The more you consume oxygen and glucose, gadamo free radicals ang imo lawas.
1: Buti nga, sir boy, ang aton muscles, kinanglan gid naton alagaan. Kaya nga, nag-produce sa movement. Kung wala ang maskulo, sir boy, hindi kita kag-use according sa science, sir boy. Kag maka-maintain man sang aton posture. Like, for example, ining pagtindog tabla, sir boy, maka-straight upright kita, kag makabalance kita sa aton pagtindog tungod sang mga maskulo, makastabilize man sang aton nga joints, sir boy. Kaya ang joints ta ang mga tulaan ta, sir boy, nalikupan man ni sa mga muscles mo kinanglan naton sang ma-stabilize ang joints mismo. Kag kinanglanon gid dapat maging healthy ang aton muscles pinaagi sa pag-inom sining aton DTX 500, sir boy.
0: If your bones are the scaffoldings of your body, kumbaga ang bones mo amo niyang framework, ang ginatawag niya ang muscles mo ya, do amo niyang imo hydraulics, do amo niya ang kumbaga ang gaobra kag maintain sa structure sa imo lawas. Yes, you're correct, no? But these two, your bones and your muscle works together to promote that structure nga makagiyo ang aton lawas, but it needs to be powered. It needs to be powered by ginatawag natin energy coming from your food. But unfortunately, ining energy sometimes gulat yung like sa normal sugar yung dugay pang kami pictosin mo, so it enables you to perform your task well, lalo na kung athlete ka, no? Eh kung hindi kayo athlete, ya ang ginobay ni Ditribayo, ya it gives you that energy to finish your task. Kung sudyante ka, ha? Mm-hmm. Ha? Medyo nagtuon ka na, mga apat ko oras, lawig na na.
1: Okay.
0: Ah, you're not only tired na ang imo muscle sa pakapungko, but also your brain is also tired. Ditribayo provides energy to your muscles and to your brain as well, no? Ginatawag niya nga energy source na diyang role ni Ditribayo when it comes to muscle health.
1: Ang lain na, Sir Boy, kung na sa speaking sa atong nga brain na bi, hindi na mag-register ang atong ginatunan, kay wala na sudlan, Sir Boy.
0: Well, ang bagay ganit nila, ang attention span ko no, sa tao, is around 30 to 40 minutes. That's why kung ga lecture kuno ang maestra, they should stop there. They should pause
1: after 30 minutes.
0: Oh, para magaan time ang mga brains ng estudyante to digest the lesson.
1: Okay.
0: So, ang iba niya sa mga first world country, yung mga Manila, after lectures ang 30 to 40 minutes, ginapabayan, di ba? Yung balik after 15 minutes.
1: Recess na yung recess?
0: Do a moment, ha? Pero ay na lang kung gusto kong ginapagawa sa classroom. Basta ginagaan time na ma-digest or ginapabayaan na sila desk, yeah, to understand the lesson. Uh-huh. But going back, no? Going back sa ginatawag nga Ditribayo. Ditribayo because of its antimicrobial properties, no? That protects the body, including your muscles, from ginatawag nga ito nga mga invaders like viruses and bacteria, will basically protect also your muscles from sa ginatawag nga mga masakit from those invaders. So, Ditribayo, when it comes to muscle health, is an energy provider. Number two, it is a protector. You know, ginaprotektahan niya ang aton muscle cells. Number three, Ditribayo will basically help your brain that basically controls your muscles. Ang muna ang putan, tigid sa ginatawag nga Ditribayo when it comes to muscle health. So sa mga adlaw, no, damo ta na learn regarding muscles, no? Your muscles is really important. We need to take care of it. Kung ganubo na ang imong muscle mass, sambal nila, you need to go to the gym or kailangan ka na mag-workout. Kung feeling mo, mas damo na ang tambok sa imo lawas, kumpara sa imo maskulo, hindi na na-healthy. Dapat, mas damo gid ang maskulo mo sa imo sa tambok sa lawas. The leaner you are, the better. Ang ban nila, no? So, di mo makita sa ato na lecture today nga ang Super Trio, lalo na ang Ditribayo will basically your secret in maintaining your muscle health. So, hindi lang kontrat lang kaso, bo, sipon, kagilanat. Kaya ginatawag nga mga viruses, bacteria nga nami ang Ditribayo when it comes to your overall health, including your muscle health, ha? Ara gapon ang ginatawag nga palmasya sa isa ka kapsula, ang Ditribayo.
1: Okay, no? Sa kanami isang informasyon nga ginatag ni Sir Boy, pero importante man, Sir Boy, dapat maligo man kita. Para nga kung maligo kita, gamit kita ang habon, abing DTX Beauty Soap. Dari makita mo, Sir Boy, nga ang imong skin magiging healthy, ang imong skin daw glowing, Sir Boy, blooming, glowing, kag healthy skin, Sir Boy.
0: Healthy? Kay tungod ang yatawag nga DTX Beauty Soap, may VCO nga kayatap naon mga mikrobyo nga gatuga sa yatawag mga skin diseases, mga an-an, bunis, psoriasis, are caused by fungi and bacteria. Kakas ni tanan tungod sa VCO nga ara sa DTX Beauty Soap ang nami pagidi, pati ang mga mikrobyo that causes body odor, kakas man. That's why when it comes to antimicrobial properties sa ininga bunya, hindi kini matawalan ang tinatawag nga DTX Beauty Soap. May paaman pa, kampiyon man ang tinatawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi si mo skin. May guava extract that amplifies your whiteness by because this is really rich in vitamin C. This vitamin C basically increases your glutathione levels. That's why gaputi kapagid. Ha? Ang nami pagid ni, ini nga vitamin C nga rin sa guava extract nga nasa DTX Beauty Soap, amo man ni gapataas ang pag-produce ang ginatawag nga collagen. That's why, ha, you have healthy, white, and supple skin kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Butang antay na partner, Sir Boy. Labi na gid kung nagabaho ang imulawas. Labi na gid ang ilok. Kaya ang ilok mo medyo cloudy na, Sir Boy. Mm-hmm. Dogal, umbla sa nga manog-ulan, blaw. Mm-hmm. Ha? Kinanglanta ang Klinika Dio Fresh. 48 hours protected ang imo nga ilok. Sir Boy, hindi ka mahuya. Magkaroon ka ng self-confidence. Adlaw-adlaw kung nakagamit ka sang Klinika Dio Fresh.
0: Nga, kaya Klinika Dio Fresh may VCO man nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatuga sa tawag nga underarm body odor. That's why kay mismo ang source sa pagbaho sa imong ilok ginkwa sang Klinika Dio Fresh. That's why this deodorant, this natural deodorant gives you 48 hours of freshness. Mag Klinika Dio Fresh. Kamo tama pa puti.
1: Okay.
0: Ang imo ilok tungod sa vitamin E nga ara sini nga deodorant nga Klinika Dio Fresh.
1: Ang kinanglan taman, Sir Boy, dapat kada aga mga pikita. Tiyo dapat ang kapinaton makabulig sa aton magiging healthy. Kag makatinlo man sang aton nga sulok-sulok, Sir Boy.
0: Mm.
1: Gamitan ta sang DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm. Ang DTX Coffee Mix may ginatawag nga DSE, ha? Isa sa pinakakusog nga antioxidant that cleans your body internally nga. Ah, this basically cleans this antioxidant in DTX Coffee Mix cleans your cells internally from oxidative stress. Ang kaduwa nga detox sa makuha mo di ang chia seeds sini, no? Nga ari sini nga kape. Basically, chia seeds is rich in fiber, puno ni fiber. It cleans your colon and your of course the landang colorectal area mo, freeing your colon from the formation of cancer cells kay mga mucoid plaque da mga nag-stack up da ng mga higko, ha, pangkakasona sang giyatawag nga chia seeds nga ala sini nga kape. Ang giyatawag nga DTX Coffee Mix, aga pa ga kape ka na ga detox ka pa.
1: Makamulig ina boost sang atong energy kag alertness, Sir Boy. Makabulig may na support sang aton brain function ina nga kape. Ang DTX Coffee Mix may aray ng mga antioxidants nga makabulig mismo protect sang aton mga cells from damage caused by free radicals kanami, Sir Boy. Pero kung gusto ta ining super ginatawag naton nga double barrel nga kape, ining aton DTX Premium Coffee, Sir Boy, kung nagaburingot ka, medyo damo ka bisyo abilay, taas imo blood sugar, magkapi kita gamit ang DTX Premium Coffee.
0: Yes, ang DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, may ergotionine, ngalin sa gano mushroom, may ginatawag man nga DSE, ang super antioxidant nga nasa DTX 500, ginputang sa kape, para pang kontra sa imo bisyo, lalo na kung ikaw bisyohan, klaseng manog kape. Lalo na kung ikaw ga panigrilyo, habang ga kape ka, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ha? Habang ga pangapi ka, mag DTX Premium Coffee. Ang sweetener sini, stevia. So, pwede mo na yung ma-unli. So, for people who are asking, ay, kung ini ang DTX Premium Coffee, kitungod sa duwa ka super antioxidant, gahubin sa tulula mo ni. So, sa boy, mahubin man niya ang tsura mo, most likely, no? So, pwede mo pa niya magyatawag yung ma-unli kay stevia ang sweetener. You don't need to worry about your blood sugar because this is basically safe for you. So, kung gusto mo super coffee, ha? Nga gapahubin si imo, protektasi mo against oxidative stress, ang ngalan sini DTX Premium Coffee. Ang para sa buringot niya, Aria, ang muning paborito ko, Pre-Bio Coffee Engineer.
1: Okay.
0: Kaya ang Pre-Bio Coffee, may puno niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics that basically lightens up your mood by producing your happy hormones in your gut. And you get the full benefits of probiotics kay spore-forming ang probiotics sini. Why niya kakapatay sa init sang tubig o sa asidus sang tiyan? That's why, kung aga pa, ganami ng imo mood. So, perfect gini sa mga tao nga medyo hindi morning person.
1: Uh-huh.
0: Mga tao palang gabugtaw po gaano close mo doon, gai ang ginatawag nga prebio coffee.
1: Speaking sa mga probiotic, sir boy, may ari man kita diri ining klinika probiotics, sir boy.
0: Sportbiotics.
1: So, the support ini sa aton digestive health, inagsulod sa aton ngatiyan, sir boy, nag-reduce ini sa aton digestive discomfort such as bloating, kag-gas, sir boy. Inang ga-utot-utot ko bila pirmi.
0: Mm.
1: Maka-promote man ini sa regular bowel movement, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kay maka-support ni sa aton healthy digestion, mahing mm-hmm. digestion naton kung nag-take kita sing Clinica Sportbiotics, sir boy.
0: Oh, ang Clinica Sportbiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics that works together, huh? In basically maintaining your gut health, no? Remember, your gut is really important. Your gut is not only for digestion. It's not only for turning food into fuel, into energy, but it's also a place to produce your gut-derived vitamin Bs, your B1 to B2 and B12 that is important to your brain health and yatawag naton nga arterial health. And nami pagidi kay ini nga mga happy hormones are also produced in your gut. That's why,
1: uh-huh.
0: kung gusto mo nami ang mood mo, ang kanan healthy or sufficiente ang imo probiotics sa imo chan. That's why nami get everyday mag-clinica sporebiotics. Lalo na sa mga bisyuhanda, nag-antibiotic therapy, who are not in basically having good diets, basi jutay na ang imo good bacteria sa imo chan that affects your metabolism, that affects your brain health and your emotional health. That's why kanan naka-clinica sporebiotics.
1: Uh-huh. Okay, hindi man kita magkalipat labi na gid sa mga tigulang, sir boy, ining aton extend food supplement for men. Nagapanami sang aton sexual function, sir boy.
0: Uh-huh.
1: Kag nami pagini ang aton balang nga panlalaki, ang reproductive health naton, sir boy,
0: mm-hmm.
1: ma-enhance niya.
0: Mm-hmm.
1: Kag nami ang blood flow, kay tungod sang ara nga may ara nga makakaglabuwas ka, nga gapanami, naga-constrict mismo, kag naga, ano, may ara lang vasodilation, sir boy, sini aton nga mga kaugatan. Nami bla, kay nga, healthy, naga-flexible ang aton ugat, sir boy. Reason, nga nami ang daloy sang dugo, sir boy.
0: Reason man nga nami ang pagdulong sang dugo, sang ginatawag mga mineralis, kag vitamina, sa imo sinila, nami man ang paghimo sang imo dugo sa mga waste products imo cells. That's why kung naka-extend ka, you feel young and you perform young doon sa engineer ka kung naka-extend food supplement. Talking about blood flow engineer, nami, makuha mo blood flow kung kapamasahe ka 2 to 3 times a week, lalo na kung kampiyon ang ginatawag na ginagamit nga balanyo sa imo. No? Kung ginausar ang ginatawag nga DTX liniment oil, lang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod, kag-init, kag-relaxation ang ginatag sini sa imo mga tired muscle. Ha? Mga kung lalo na sa mga go over the whole day.
1: Uh-huh.
0: Ha? Pangakwat na, medyo stress permis sa opusina, pagabot sa balay, banyusan ka ni misis, ha? Sang ginatawag nga DTX liniment oil, gamat-amat, release ang imo stress. Ang init sini, ha? Release ang ginatawag ng mga tension sa imo muscle, kag ginatawag ng mga sa mga kasukasuan mo na mga hinangin, gakakuha na kung gapabanyos ka sang DTX liniment oil. Ang aromatherapy, kampiyon, ha? Gapa-relax man si imo senses, nami mo ni kung may biyahe hilo ka, muning imo best partner, DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Okay, sir boy, hindi ka magkalipat, ha? Sing, sa aton nga para sa matabla, sir boy, iCare Gold.
0: iCare Gold, no? iCare Gold is available in all pharmacies in Bacolod, no? And basically, let's take care of our eyes. Amuning nga tawag ng bag-una mo sa mga product that basically kay nakita namon nga damo na gid may deprensya sa mata, no? Lalo na at an early stage, to protect your eyes, mag eye care gold. And of course, ang gaya partner, eye care drops, no? And of course, hindi ka maglipat. Every day, mag DTX 500, the super antioxidant, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, and of course, ang paborito sa tanan, no? Ang pharmacia sa isang kapsula, mag D3Bio kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagiban pa. Gusto ka mag-ayo, mag D3Bio.
1: Salamat sa inyo pang upor in behalf ni Dok Ramil Oy. Wala na kami chimpo. Kabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton in behalf man sa aton Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño. Ako naman, si Engineer Rooney Albao, i-albao mo. Salamat, kagkabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Aklan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores

0: C3 Bio.
1: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mabakas, mga butika. D3X 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upong ang akong mga tiil o mga pamukit iliho. Sa pagkadumog na ko sa D3X 500, akong gindumuldos o kakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang D3X 500.
0: D3X 500. Mabalit sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. D3X 500. Ikaw ba na ang may diabetes? D3X 500. Ang D3X 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. D3X 500. Asal rika. Epektibo. D3X 500.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Food Supplement for Men.
1: Kung si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag Clinical Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na yan.

0: lugar.
1: Sformiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sformiotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. Sformiotics, inatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: DDX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na kun ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikodang nagamit ko sang DDX Beauty Show. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DDX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Show.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Nagkapanghita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, gag-aprobado sa mga eksperto?
6: Clinica, Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
5: Kumpleto sa mga suplemento.
6: Clinica DTX 500,
5: Clinica D3 Bio,
6: Clinica Sport Bionics,
5: Mighty C,
6: DTX Coffee Mix,
5: Free Bio Coffee,
6: DTX Beauty Soap,
5: DTX Herbal Oil,
6: Clinica Day of Fresh Roll-On,
5: and many others.
6: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
5: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: K5 News FM.
9: K5 Kalingawan Time!
10: Day, kipakilala ko ng ako nubyo sa lula ko nga milyonarya.
11: Te, boto mo sa iya si lola mo?
10: Ay, sobra! Kita mo subong, lulo ko na siya!
9: K5 Kalingawan Time!
12: Kaaga pamati ka sa K5 News FM!
13: Kaaga pamati ka na po sa K5 News FM kay kada adlaw gusto pa ibaigin ako sa ila drama. Kung may sadyagan ng istorya, dugi na kulit man akong kilid kadlaw. Kung subo gani, dugo lumaw-lumaw man akong mata. Ako gali si Ted and Manuel sa ang Pavia Iloilo, tunay naka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
14: Wow! My puso!
15: Ang kampyon nga istasyon,
16: K5 News FM!

0: News, D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
2: Ang topic ko, it's about ketones.
3: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia,
4: Parkinson's,
3: epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
4: Nga nagako sa migraine kiss, sakit sa ulo, kayang-kaya ni D3 Bio.
5: Ginakwa ang basura sa imong brain, through the glymphatic system.
3: Through glymphatic system.
5: Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
3: Amo ginang kanami sa D3 Bio, sir boy, overplayin D3.
5: Amo gina,

0: nga ara da sa bayro sa imo lawas, kung adlaw-adlaw siya gainom di tribayo, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
1: ka bakterya. Ganun bo ang viral?
0: Because of the MCT.
2: Kanami, some point
0: mono ito. Monolaurin, monocaprilin,
2: and monocaprin, no?
3: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas. Nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat,
2: sumagabot ka. Ang D3Bio, kapadasig sang imumet metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, sem dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
0: because of thermogenic effect.
2: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually ng mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya ay basi virus ni bacteria ni why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, eh di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3Bio, why niya side effects?
0: Gagana ka namin, sir boy. Wala niya resistance.
2: Why niya resistance?
0: Oh. Oh? Siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
2: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
1: Kaya na, may lang sa D3Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na to niya.
0: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
2: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
0: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan ng kagaw.
2: Oh. Correct.
0: Amuna na.
2: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, immunolaurin mo na ara sa D3Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
1: D3Bio na.
0: Kung D3Bio ko kay my bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
4: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3! D3Bio!
6: O si Karen, kadamog isang akong hair fall at hindi manami ang akong puti. Nag-try ako tumar sa D3Bio kang naghining akong buhok kang naghinis ang akong puti.
4: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
7: Pamakal, sumabuti ka!
4: D3Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: gig sa iCare Gold kag iCare Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang iCare Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butik.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isang atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mamakal sa mga butik. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masalikat, epektibo. DTX 500.
2: Oh my God, ang dami kong rashes at pimples.
0: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan. DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes. DTX 500. Highly recommended ng mga eksperto. DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Be

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mabakal sa mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
0: Extend Food Superman.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, saka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic

0: memorya ng Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum, DTX Beauty Soap.
1: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinical, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500. Clinical D3 Bio. Clinical Sport Bionics.

pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live.

0: the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. E3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Ngamay BCO. BCO. Ngamay D3. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno. Kompleto sa health team. And information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kida-consider ka na obese.
5: Damo, no, nga mga pag-

0: Ikaayong Lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na sa programa, mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Ang pagpalaba sang kabuhi, amo ni aton ultimate goal, kung pwede pala nga mapadugayon aton atong pagtinir sa kalibutan so that makita ta itong kabataan nga maging successful, ka maka magiyahan ta sila hasta makaporma man sila sa ilang pamilya, kag maalagaan na sa gustong ila sininga kabataan. Ang pagpalaba sa kabuhi is all about taking the right antioxidant. Kaya ang kapalipot sa kabuhi ta is oxidative stress, no? Amo inang rason kun nga nagakapatay kita sa katigulangon, because katigulang nga aton lawas kinanglanton ang super antioxidant. Later on istoryahan ta kun ang DTX 500 is the super antioxidant. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy, and we have also Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil,
2: sa tanan aton nga mga suki nga tagpalipot Lamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units, amo ang flavonoids. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
2: Ang flavonoids, kung wala ko malipat, Sir Boy, ang mga color sa ano?
3: Correct, no? Kung ano kasirik sang ilan?
2: Kung ano kasirik, siri, no?
1: Siri.
2: Kung ano kasirik ang color
1: sa ano? Kung ano kaisog?
3: Ano kadukot?
2: Ang flavonoids, Sir GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa dishu guard sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Tapos ginaparisan din na nato may TC or Purcy. Ang flavonoids sa mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathway kag antioxidant effect. So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
1: Wow.
2: Perfect kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag pure C. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man.
1: Gusto. So natumtuman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
2: Correct, Sir GP. Amo na nga na-notice mo kung maligo kas dagat. Ligo kami dagat, be. Tapos masunburn ka. As in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Tungod kay ang silak sang adlaw ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: I agree, Doc, no. In fact, ang sobra nga pagbulad sa init ang makakosang pagdamo sang exogenous reactive oxygen species, no? Causing oxidative stress. Kag ini ang nagadamage sang cell sang aton panit kag underlying tissues. That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
2: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
1: Mahukos to.
2: Kag squamous cells carcinoma. Ini ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, ano pa bi?
1: Liog,
2: kamot. Amo na permisa gabulad sa kadadlaw. So amo na kaimportante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
1: Sir.
2: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
1: Oho. Gusto.
2: Ito na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos, always pagayta kapasilong.
1: Kapasilong pa, no?
2: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months?
1: Gabulan sa adlaw?
2: Oo. Gabulan, diba?
3: Pagkatambok siya.
2: Ang pamangkot, nga hindi ma-damage ang UV rays.
1: Oo. Ang panit. Ang sa tubo.
2: Ang tubo. Bangod sa iya panit. Kita mo yung panit? Perti ka tiga?
3: Kasiri. Ang ulo?
2: Gasiri. Gadugay, nga dugadugay. Gin preparahan sang tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
1: Gusto.
2: Di ba? So, amo na ang gakatabo. Gadamol. Samtang datigulang, gadamol ang ano.
1: Panit niya.
0: DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: ara sa panit sang tubo ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
1: sa panit niya gid mismo no. So amo nang rason kon nga gin-harvest naton ang super antioxidant sang mapait nga bahin sang tubo ara mismo sa panit. And there you have it, ang the sugarcane extract nga main ingredient sang DTX 500. Ang DSE ang pinakamanggaranon nga source sang flavonoids, kag wala na sang iban pa.
2: Nantawa Sir JP. Kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal? ang asukal ang amutong unod. Nga gi change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Lantaw tingala ka mga baboy, tambo kay panit ilang. Imagine Sir JB kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
1: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
2: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ara sa panit
1: nga nagaprotekta sa tubo.
2: Yes.

0: nakamo.
1: Sa Net X500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX500. Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pag-prevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
3: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
2: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga research no? Gano'n. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. Healthy. 5 ang tsansa nga magka-high blood. 7 ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
3: Generally, doa kalason, no, nga tao maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
2: Walang exercise, ha?
3: Or exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni gina burn, no? Kaya wala kagigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, ginastored na sa lawas ta as fat.
2: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500 kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imong mga organs. Like imo ataybi. Fatty fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw. Bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
2: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
5: DTX 500.
1: Q7 lot.
6: Ano ginabatyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
6: Pag kumarmo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
6: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
5: DTX 500!
2: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
2: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Utong, avocado, nuts, MCT oils, ditribayo. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid. Importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, saas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
2: Isas pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga functions ni insulin, amo ang

0: para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:08 agahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
1: Para sa aton yung mga headlines sa balita lokal. Tricycle nga naaywan nga may yabi sumunggab sa Sangka convenience store sa Kalibo. Gagaking ginaaligar nagpaandar nagpagagyo.
2: Headlines balita lokal. Bangod sa pag-iral itepekto itabagat, MDR Arimo Nabas nagpatigayon, clearing operations, preemptive evacuation ginrekomenda.
1: Dugang headlines sa aton yung mga balita lokal. Babae nga kolektor ita illegal nga number games arestado sa Banwait ni Washington.
2: Sang kamanakaw umanya nagatake sa mga stall sa Veterans Avenue sa Banwait Kalibo.
1: Headline sa aton nga balita nasyonal, 17 ka mga tawo gin report nga napatay bangod sa bagyong Inday ag hanging habagat suno sa Office of the Civil Defense.
2: Nga balitang nasyonal, publiko giningan nyo nga magtambong sa pagsaugog iti kapugong anibersaryo 2016 Arbitral Award it Pilipinas.
1: Headline sa aton yung balita international, US President Donald Trump nagsabat yon nga bombahon rung Iran kung imaw rung mapatay.
2: Sa balitang international, Taiwan, China at Japan nagapreparargon sa pagpanaga sa Typhoon Inday.
0: Balitang negosyo.
1: Headline sa aton nga balita sa patagit negosyo, magkaiba nga price adjustment sa petrolyo ginagauman sa masunod nga Domingo.

0: Balita sa negosyo, Gabinete ni PBBM ginaprobahan ginaproponer ng 2027 National Expenditure Program.
1: Headlines sa atong balita sa Patagit Hinampanga. Victor Wembanyama nagpirma 252 million US dollars ng rookie maximum extension sa Spurs.
0: Ang sports, Spanish teenage footballer nakahimoy kasaysayan sa pagsugod Spain sa World Cup semi.
1: Balitang Entertainment. Headlines sa atong balitang showbiz. Angela Panganiban indigon pag in ipasundayag sa social media rong anakara nga unga.
0: Ang balitang showbiz, South Korean star IU ag Lee Jong-suk nagbugagon.
2: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. GTX 500 Morning Newscast. Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM.
3: Yeah, ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Alas 6:08 raton nga oras. Maka K5 niya rabatiano nga panguna nga headlines ginahatod gato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwa ita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya ita Aklan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Domingo. Petsa 12 sa buwan ni Tulio dag undus mela 20 sa isa. Welcome sa pagpangalagad atong programa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Live alin sa Broadcast Center 94.5 at K5 News FM Kalibo. Kamarin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
0: At ako man si K5 Regilin Tornino.
1: Agsa detalye at aton yung mga balita. Una kita sa aton yung mga balita lokal.
2: Balita lokal.
1: Pusa rong sagaming dingding itsangka convenience store sa Rojas Avenue sa Barangay Poblacion Kalibo matapos nga sunggaban itsangka tricycle kahapon kara it aga-aga ko adlaw kara ita Sabado. Sunod sa impormasyon na ganabuoy K5 News Team, ginparada rong 48 anyos nga driver rong ana kara nga tricycle sa kilid ita nasambit niya convenience store samta nagapa-cash in ag inaywan si Gonrong Yabi sa tricycle. Samtang sang kagagakiruging kilaga nga si alias Apa, rong ginaaligar nga sumakay agin paandar o tricycle. Kung sa sinadugaan si Gunraya ay control bangod sa hindi man si Gunraya kaantigo magmanihar. Rason nga sumunggab raya sa glass wall it nasambit karang at 24/7 nga convenience store. Matapos rong insidente, isigida nga nagpagagayo rong sospek bago pa man mag-abot rong mga otoridad. Indagamata sa pulisya rong tricycle gindaga ipulisya rong tricycle sa istasyon para sa dokumentasyon samta nagapadayon parong follow-up investigation agod nga matumod rong nasambit karang suspect nga nagpaandar ita tricycle.
0: Italia at balita lokal nagapabilin nga naka-alerto rong MDRR imo nabas sagpadayon nga ginamonitor ruanda karang area of responsibility para masiguro rong kagumasan it mga residente. Raya ay tugay padayon nga pagpanagasa it mabas kung nga ugan sa one-way nabas mangod sa epekto itabaga at agdaga it bagyong Inday. Nagpatigayin gun man it clearing operation rong pamunuan. Maghalin pa kahapon itagahon para bugon rong mga nagasabgag sa mga nagapanguna ang karsadahon ag malikawan rong anuman nga insidente. Samtang ginabisuhan marong mga residente nga nag-istar sa mga high-risk areas kapareho gamang itbagahaon nga lugar, landslide-prone areas nga magpatigayon ngagi it preemptive evacuation para saan nagkaroon nga kagawasan ag malikawan ro anuman nga aksidente.
1: Samtang sa piyakabahin dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Arestado ro sang ka 34 anyos nga babayi nga ginkilala kay alias Albi sa ginpatigayon nga anti-illegal operation it mga otoridad sa New Washington takna alas 4:50 it hapon ko adlaw karang nga Biyernes. Nadakpan rong suspect samtang nagapangulekta si Gon itaya para sa illegal number games nga bookies nga nagagamit ita system kapareho it Small Town Lottery o STL. Apang white nagakaigo nga lisensya o kon permit magalin sa concerned agency nga klaro nga pagbayular sa Presidential Decree number 9287. Nakumpiska sa operasyon rong 100 pesos nga mark money, mga papel nga gingamit bilang koteho sang ka-cover book, mga ballpen na daywang ka-pouch, kabilugan nga 1,197 nga ginapatihan niya koleksyon halin kara sa mga taya. Sa makaroon, hayunagon sa kustudiya ita New Washington Municipal Police Station rung nasambit kara nga sospek aga magapangatubang sa nagakaigo nga kaso nga igapasaka ita otoridad.
0: Pag-ibang sa detalye at balita lokal, nagpaandam rung isang kanegosyante sa publiko matapos nga uman nga hanaon nga tangkawan ito pa makilani nga sospek. Roan na karang stall sa Veterans Avenue sa KKK sa likod Itaclan Provincial Hospital sa Kalibo. Sa Facebook post ni Christine Diaz, pilit sigon nga ginbuksan it mga suspect rung anang karoon nga stall. Agsambilog kararong nakasugod. Napablatter yun manong naunang insidente apang nagbalik pagidrong mga raya. Angot karang nagpasagamat manimaw sa mga residente sa tabo kita anang karoon nga pwesto. Nagilayon gin report rung natabo. Gininggan nyo man kararong publiko nga mangin mapagmatsyag at maghagong kontra sa mga manakaw. Presente pa nga ginaimbestigahan ni ita Kalibo PNP rong nasambita nga insidente.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Alas 6:13 ang aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita nasyonal, ginahatod katon it DTX 500. Disappear antioxidant, makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag nag-regulate ita blood sugar level. Umabot man sa 17 katabo rong napatay dagait epekto ita bagyong Inday nga mas ginpabaskog karay rong hanging habagat sunod sa Office of the Civil Defense o OCD. Ginpahayag ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV nga kagabanan sa mga namatay hayrong halin sa Malapatan sa Rangani, lima halin sa Lanao del Sur ag sa Barm rong Lanao del Sur sa Barm ag Daywa sa Bukidnon. Suno kay Alejandro nga kagabanan sa mga namatay hay bangod sa landslide dagait mabaskog nga pag-inugan samtang nakagwagon sa Philippine Area of Responsibility rung bagyong Inday kahapon it aga-aga apang padayon nga nagadagaray at pag-ugan rugin pabaskog kara nga habagat.
0: Sa balitang nasyonal, tinigkan nyo itatin ito koalisyon rong publiko nga magtambong sa pagsaugog itakapugong dagon nga anibersaryo. Itpagdaog it Pilipinas sa Arbitral Tribunal ko 2016. Ginpunto ni Rafaela David, convener itasambit karang nga koalisyon nga importante sigon nga hindi malipatan agpadayon nga pagadumdumon rong kadagagan nga naangkon it nasyon. Ginkilaga it United Nations Convention of the Law of the Sea rong kinamatarong it Pilipinas pag-abot sa ginaagawan nga teritoryo nga West Philippine Sea. Rason nga sambilog sa mga leader it mangingisda ag co-convener ita nasambit nga koalisyon nga si Roberto K. Dodoy Balon ay nagpanawagan nga makiugyon man sa aktividad agud kontrahon rong pag-ako it China sa mga teritoryo it Pilipinas.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Balita International. International.
1: Alas 6:15 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita international, balita sa Guwait Nasyon. Inatod ka ni D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa pabalik-balik nga gagnat, ubo, ag sipon, mag-inom it D3 Bio. Mapakag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga makitaan sa Revendors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, magapit ka ra sa ABL Sports Complex. Ginapahayag nga nagsabatyon si US President Donald Trump sa anakarang mga advisors nga bumbahon rong Iran kung imaurahay mapatay. Suno kay Trump kung rong nga kung may matabo si Gonkana, dapat nga bumbahon rong Iran sa level nga uwa pa kara maeksperyensyahan. Madumduman niya ko Pebrero 2025, una man niya ginpahayag ni Trump nga mapana sa mapa rong Iran kung imaw kara hay pagapatsyon. Apisar nga ginpanginwaga na naro mga report angot sa panibagong nga plano it Iran nga ipapatay imaw. Ginapilit ni Trump nga mabuhay yun imaw nga target it nasambit kara nga nasyon.
2: Balita International.
0: Sa mga balitang international, nagaprepararigon rong Taiwan, China at Japan sa pag-abot i Typhoon Inday nga may international name nga Bambi nga ginaexpektar nga magadagayt mabaskog nga pag-ungan ug mabaskog nga hangin sa rehiyon. Sunod sa Weather Authority si Taiwan, posible nga magbuborong bagyo itasta sa 1 metro nga ugan sa lugar. Kapin sa 29,000 man ka mga militar nung nakabantay agad nga magbulig sa mga posible nga rescue and relief operations. Sa China, nagpaandaman ng mga otoridad it posible nga magangkon it magapnagon nga epekto si Typhoon Bobby kung tumamaraya sa probinsya it Fujian.
2: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May tuso!
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Alas sa isa, 17 ang ato niya oras. Para man sa ditangit ato niya balita sa patagit negosyo. Inatod kanto ni Mighty C, rumaskin pa baskog nga alkaline nga vitamin C. Inigauman nga magapatuman it magkaiba nga price adjustment sa produkto it mga petrolyo rung mga gasolinahan sa masunod karang Domingo. Base sa Platts Singapore Foreign Exchange Average Trading, ginabubanta nga rung presyo it diesel magasaka sa 2 pesos and 50 centavos hasta 4 pesos and 50 centavos kada litro. Agrong gasolina ay ginabubanta nga maganaba man sa 1 pesos hasta 25 centavos kada litro o kung magsaka sa 75 centavos rung kada litro. Iga-anunsyo it mga kumpanya itlangis rung actual nga price adjustment sa Lunes ang ikapatuman sa adlaw kara nga Martes.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa negosyo, ginagrubahan it gabinete ni President Ferdinand Marcos Jr. rung ginaproponer nga 2027 National Expenditure Program. Sunod kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, gintalakay ang ginaprubahan it gabinete rung ginaduso nga budget nga ginpresentar it Department of Budget and Management. Apang waan ay nagtaw itdugang nga detalye rung ahensya, agud nga hindi maunahan rung opisyal nga magsumite rung presidente ang ginaduso nga budget sa Kongreso.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso!
2: Balita Sports! Sports!
1: Alas sa isa, 19 pero aton niya oras. Para man sa detalye at aton niya balita sports sa balita sa patagit hinampang. Kinahatod katon, iklinika DioFresh. May visio og vitamin E, nagapaputi, nagapakinis, at nagapahumotit aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, magamit ta iklinika DioFresh. Mabakay sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center na makitaan sa Refendors Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. Nagapirmagon ita maximum extension rong 7-foot center nga sa ita San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Nagabot sa $252 million rong kontrata ni Wembanyama. Sana karang rookie extension nga magagawig itlimang dagon. Kakikararong player option sa panglima nga season. Base sa NBA Insider, nagpasugot si Wembanyama nga magpirma ita 25% maximum sa baylo nga 30% super maximum extension. Matapos rong sunod-sunod nga hinun-anon ag negosasyon. Rong pagkontra ita baguhanon nga sentro rong ikatlo nga pinakamabaho nga rookie extension sa kasaysayan na ita NBA.
2: Balitang Sports!
0: Dugang nga balita sa hinampang, nakahimo ang kasaysayan rong 18 anyos nga teenage football player ita Team Spain. Sa pag-usad, ita sambit kakupunan sa semifinals si 2026 World Cup patapos rong thriller game kontra sa Belgium. Sa paghampang in forward o kon forward si Yamal sa quarterfinals match, opisyal karangan ay listarong anang pang-anong appearance sa World Cup. Bangod ka rin, magun magkaroon rong gabing una ag pinakabata nga manugampang sa bilog kasaysayan it football nga nakahimo kara sa edad gana si 8 anyos ang ka-record nga wapa na obra it mangin it Brazilian legend nga si Pele sa nakara nga kapanahunan.
4: Wow!
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Sa isa, 22 rong ato niya oras. Para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Pinahatod ka aton DTX Beauty Soap. May purong sangkap nga natural, may ampalaya leaves, antioxidants, guava leaves, at madre de cacao. Nagapabulig nga magapaputi, nagapakinis, aga nagapabata at aton nga mga panita. Indigo na makita sa social media rung unga ni Angelica Panganiban ag ni Greg Homan nga si Amila Sabina o Convin. Suno kay Angelica nga uway mo na ila nga ma-involve sa social media rung ana karang rung ana nga unga nga nangin sugod it social media pages na dang mag-asawa gabigon sa YouTube. Pagklaro it actress nga uway mo na ila nga basugon imaw sa ulihi it ana nga unga nga naghimo ng darong pag-expose ka na sa social media, maghalin pa katyap sa graya. Raya si Gon rong nangin rason nga nagdesisyon santang mag-asawa, nga punduhon yon rong pagpag-white anda karang unga sa social media kung sa siin paborman rong mga raya sa ginaduso nga social media ban sa mga unga nga below 16 years old sa bilog nga nasyon.
2: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
0: Balitang entertainment, makataliwan og pilang bugan, kompirmado gon nga bugagon rong South Korean singer-actress nga si IU, agrong aktor nga si Lee Jong-suk matapos rong apat nga dagon nga relasyon. Pareho nga ginkompirma itanang agency rong breakup it Daiwa kuadlaw karay Biyernes. Pinabagman ita Daiwa ka mga agency nga nagdesisyon nga nagapabilin nga good colleagues rong mga raya. Base sa report ita local media nga rong relasyon ni Daiwa hay naga resulta sa breakup bagod man sa busy schedule it dati nga magkarelasyon. Mabo matanga mga fans rong nasubuan sa breakup nga ginakabig raya bilang sangka biggest breakup it raya nga dagon.
2: K5 News FM.
4: Yan ang radyo ko.
3: Wow! May puso.
2: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:24 ra aton nga oras. Maka K5 ni Robati ano nga panguna nga balitaan sa programa.
2: DTH 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sunday edition na July 12, 2026. Para sa dugang mga balita ini magkalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs dash K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kay Bansika K5 Michael Celorio. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trike.
0: Ako naman si ka K5 Regilin Tornillo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag dagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Teardrops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. D3 Bio!
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. D3 Bio!

0: durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubok.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
7: Mugs for Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
8: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
8: Clinica
10: Delta Nativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Biotics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Dayo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
11: You're listening to

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Alam mo, K5 na itong oras, alas 6:36 na tagahon. Gising na, magamigamig ng agahon mga K5. Good morning!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

0: Well, good morning. Mauganugan niya. Gahon mga kay 5. Meron niya. Gahon sa rin nga matag po sa bilog nga probinsya. At nga nagkabilogan makaroon nga banuha ita. Kalibo. Good morning mga kay 5. It's July 12. July 12, 2026. Good morning. Meron niya. Gahon katantanan-tanan mga kay 5. Ag, of course, no, market day makaroon Domingong Adlaw. Or iba ka sa simbahan. Or iba ka sa tindahan. Sa may ginapanindahan. Iba karay sa place of worship kung ano man di mong religion mga kakaibahan. Pero iba karay timprano pa sa simbahan. So may aktibo gina sa simbahan mga kakaibahan. May kilaga akong aktibo gina sa simbahan pero rabatasan man ng grabe. Anyway, good morning. Hasta kita talasay sa ita agahon. Siguro sa inyo karon nga mga lugar ay base kon what at supply kuryente base may power interruption ay gina-check ko nga ni wa kut makita kon may schedule gid man da base naka-schedule da mga KK5 pero gina-check ko pa nga ni mga KK5 Fred ay gusto naton matan-aw mga KK5 kon bagahay naka-schedule gid man daya karon nga power interruption makaron mga KK5 nga Domingo no. Anyway, sana yung makaroon niya pagpadayon, market day, makaroon niya adlaw. Ay, siyempre pa, narin yung anchor manas at alas 8 K5, Michael Silorio, balita, lokal mga balita, national. Dato niya pag-istoryan. Makita kita sa Bilog ng Kalibutan, pag sa niya official Facebook page, live programs, das K5 News FM, Kaliboy, follow, like, share para maging updated sa mga balita, lokal mga balita, national, pati sa international nga mga senaryo, mga K5.
1: Foro de los Pueblos. Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
0: Sana nga pag-ay liliba, ano makaroon dato yung managapaw ng mga balita, dato yung nagapaw ng headlines. Una kita mga ka-K5 sa ating mga headline, mga balita, lokal.
1: K5 News FM. Bye-bye.
0: Sana makaroon niya pag-padayon, apat ka mga panimagay na sa Barangay Briones ay ginsugod at manakaw kung nagtaliwan niya gabi eh. Ay pati taro sa inyo tinakaw mga manok ug pati taro kuring. Ah, grabe ta. Pati kuring ha. Tinakaw mga
1: kakay-five.
0: Biyahe ita Roro magabalikon sa normal makaroon nga adlaw July 12. Samtang pilang ka mga lugar man naapektuhan it pag ilinugan niya sa aton nga probinsya Takan may sa Libakaw. Mayo naman sa Daya karang ano mayo naman kara sa Tangalan no? Siguro nga ni maka naging clear man yagi na nakabay pang maagyan yon mga K5 ah. Pamilya ito babaeng ginlaslas rally og pada nga nagasingkit it hostis siya. May silo kita sa ring may atong man karang police report. Silo sa ating karang mga balita national. Balita national pag photocopy kwarta bawal suno sa BSP ay ho ayon nyo pag ubraron. Kon sa mga argumento tat abogado pwede taron ay. Nami ginigup kapi kay magamig eh. Masinlok sambalis aton manner West Philippine Sea tama. Pinaumangot na China nga rabasi pag-abot sa uli magawa sa nang istorya pati Boracay ang daw tamang permission daiyag. International news pagkatapos itinday sa Pilipinas diretso man sa China. Iran ag Amerika nagapamagag sa kada isa ga. Dahil mga balita, ginatagkatan makaroon ni DTX Coffee Mix ang healthy nga klasit ka pinakakapi ka naka-detox ka pa may anak karoon nga ampalaya ag may anak nga chia seeds mga ka K5. May ana pagid karon nga DSU di sugar cane extracts ang kamapait nga parte tubo para masukan daton nga mga diabetes. Mabakayron sa aton nga klinika de Alternativo Medicine Annual Center. Yaron sa Refender Building Osmania Avenue Kalibo Aklan sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Foro de los Pueblos.
0: Good morning mga KK5. Sana makaroon nga pagpadayon dahil talakayin natin madali ray. Ginapadumdum natin makaroon nga nag-warning nga makaroon do Central, Banko Sentral ng Pilipinas. Mga igmang hod nga basi gusto na. Kasi nakita na sa impeachment eh. Oh. Photocopy man is now considered original. Nag may decided cases sabi karon tagdato nga gina-report ko unang nga to kat sa Cebu baga. Nga dayang binaril nga to gusto konta nga ipadismiss sa to ita depensa ay wa man na maipakita ro original karon nga death certificate ay ginamba nga pwede yun manaron eto yun don abi manaro ginbasihan ka to siguro I don't know ha Pero, iya sa Pilipinas, mga kakay-vibe, may mga bagay, taki ko namat nga mga hindi, takaton pwedeng ordinaryong tao. Oo, di ba? Pero pwede ta mas kaming kumataas-taas na rin posisyon. Pero anyway, balikan tagaling natin doon. Makaroon nag-warning ro dayang Bangko Sentral ng Pilipinas kontra sa pag-imprinta o pag-photocopy. Ita daya karon niya kwarta. Paagi ron sa physical o kung digital man abimana o facsimile nga ginatawag rin ginastamp abimana nga iba karon. Bawag ta ha. Sunod sa BSP. Sunod sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Sino man nga madakpan, hapidit ang makulong itlimas na napuyong dagon. Gali. Ayaw, taka mo. Although, basta hinangag ito man naka mo, photocopy, ita, kwarta. Ay, ginabang nga po, hindi man na ron na ginakonsidira nga original. Pero bawag ron. Ginpayag ita, BSP, pero grabe nga pag bawag sa ano man nga klase, ita, reproduction, it kwarta. Bisan black and white, bilang protection sa integridad, it currency, mga kakayfab. Kasi, sa akon karang minabasa, o karang kabuhay, ito galing na itong nabasa kong artikulo ay. Nga bago mag-imprinta at kwarta rosang kanasyon, ginatanaw karon mga kakay-Febro, ana man karon nga ekonomiya. Hindi man pwede abing man at walang kita gaubrat ka buabong kwarta. Ay, gabagsak man manaraday no ekonomiya. Bikon, sobra-sobra no kwarta nga imprinta baga. O, medyo maro ng pagkabasa. Kabuhay tagaling to siguro college patang. May pilang dago niya tagaling-gali, no? Pero that's why, hindi maka-imprinta at kabaabong kwarta, hindi mga rason karon ron. Ag makaroon ginabawag, pero pag-imprinta at mga photocopy, eh siyempre, may unang ng mga fake nga mga kwarta nga rin, wakani ginabato na ron niya hagos, original man, dahi tsura. Ay, doon niya makaroon yung warning ita, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagawa matapos do legal debate sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil mo sa report, mga KK5. Tanda itong hinambag, abugadong itong photocopy man na is considered original. Oo, ay, hindi tapoy de. Pag-abot sa kwarta, hindi tapoy de. Abag, ita, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay, nag-umpisa ra matapos ng may una. Siyempre, kita makaroon, sari-sari ko tayo. May radio, may TV, may newspaper, may una karong Facebook. That's why quad media ro tawag. Ay may una binagawa sa social media nga ginagamit do courtroom evidentiary rule sa physical currency nga may unang ginpa-copy ang kwarta amin ko original ang pwede man ang pambakag it. Although sa siguro sa social media gatara ba si content baga. Pero nag-warning nga giro BSP hindi tama na pwede. O di ba? Hindi tama na pwede gid. O. Ginambag Bangko Sentral ng Pilipinas nga ro dayang pinalidad no ay sunod sandig ron sa BSP circular 829 series of 2014 ginambag man kararo ahensya ita ahensya publiko nga i-report jagi sa anda karon opisina ag sa mga law enforcement agencies ano man karon kaduda duda nga pag-imprinta kwarta it nasyong Pilipinas bawag talaga. Oy, bisan, kung ikaw man doon, normal di mo piniino, ikabatas ka di mo, mabaton kahit photocopy, ay, siyempre, hindi. Oo. Tingin lang ron. Anyway, sana makaroon nga pagpadayon, mga kakay-five, alas size 45 na tagawan makon datong oras, bago rin interview na ito nga sa dayang tinakawan nga raho, ita dayang mga manok, pati kuring tinakaw to sa Briones. Makaroon mga kakay-five, magapit nyo lang gito dayang barangay election. Oo. Ag daya nga ni makaron mga K5 nga ano hoy daya nga rondaya nga nagagawa makaron nga report nga mga 90% ko nagtaliwan patangani ratong bugan nga balita man no is 90% haumot ang makaron do daya nga kumelek sa pag-aabuton nga election by the month of November mga K5 no. Aga di karaya, ginatawan niyo mga chance nga magpili sa aton karon nga mga magapamuno sa aton nga baryo. Dapat hay magpili kita ita. Hindi tabi mabawi kung makabuto ka uting. Hindi mo ta mabawi. Matapos labi na ng termino kung amat hay mga tiglimang dagon bangon gani sa extension. Makaron pa agi man di karaya sa Republica 12232. Hay every 4 years utaranda nga termino it mga barangay officials. In short, bisan bumuog sanda it, haliba, dumaog at konsihal, no? Bumuog kahit hugugang ng motor for 3 years ay impas na bago matapos yung termino. What? Di ba ga? Oh, aga bago kita magdesisyon mga igmang waday, mas kamin sa nagapamuno sa aton yung mga kabaryon, tanawon man aton daan ng pagkatao kung tag-imaw abiwa pa nagakandidato kung mayad man baga. Ay makaroon doon ay abo, takarang mga smiling face, makaroon una sa mga kabaryohan. Galing may plano magkandidato, mga kakay-five.
1: Foro de los Pueblos.
0: According sa COMELEC Resolution 11191, ay the election ay sa pag-abuton nga ano ra November 2, 2026 ano kita makon July, August, September, October, November, 4 months lang. Ngani makon gamat-amat sa nat paguhibaya gunda agro iba karay ginapupo angkas ka sa motor mo. Ginahatod-hatod sing kamana gaagto pre. Sabay lang manaw. Oh. Medyo maron baga. Medyo abo karang gabuguot. Sa kabaryuhan ng mga kakay-5. Isa ron dayang COMELEC Resolution 11191. Hay di karagot ang nakatagana, makaroon doon dayang, ano ron dayang makaroon niya, calendar of activities. It, daya karoon niya, barangay election, mga kaka-K5. That's why, may mga project makaroon, especially mga implementation at mga local ordinance. No? Ay, hindi, utangani, ma-implementar sa mga kabaryuhan makaroon, ay gadipindi, abiroon sa kapitan. So, nahadlock man sa natsungguran man, ita, dayang mga butante. Para sabi man, nagpa-implementar ka nga, no segregation of collection. Halimbawa, bawaw do pagdapong, ay kung naman sigit ang dinapong, ay malamok man na, ay hindi man hisita it, barangay officials, ay hadlock man dig, buto.
1: Foro de los Pueblos.
0: O, oh, di ba ga? Pero may nabasa akong balita ang aram makaroon mga ka-K5 ko. Actually, ko kano ko patangan nabasa, nadumduman ko ang kaina, dayang man niya galing ang Mayong, ara. O, kung nagtalibong Mayong rato, yay, makaroon doon tayong commission on election, hay, 90% utang haom sa pag-aabuton ng barangay election, mga kakay-five. Haom mo't sanda, no? Agbisan iya nga ni sa aton, sa probinsya Takan, I think, agbisan sa aton niya banuit kalibo, haom tara aton niyo kumilik, sige ta nang tinarabaho, madayintag sa hindi, haom taman na kami, Mike. Ay, sa makaroon nga ni, mga 90% utang haom, according sa report, no? Aga, may una karon nga mga 95 million voters. Sus, grabe. No? 95 million voters do gina sa ligar nga mag-participar sa barangay ag sanggunian ag sanggunian kabataan election sa pag-abuton nga November 2, 2026 mga K5. Grabe ta mga 95 million. Grabe ta no. Hey, magasto ta election especially sa mga mas kapin sa mga barangay magasto ta. Nga ni Harar, ato niya ginahambag makaroon mga K5. During the day of election, halimbawa November 2 da yung election, doon yung chance nga mag-desisyon kita tama para sa aton nga puturo ko atong barangay. Mas kapin nga kung doon barangay officials ay nagapong incumbent yun ay magbasihan aton daan ng anangin performance. Mas kapin kung nagasalig malang imaw mga igmangod sa anak, karang nagasalig malang imaw sa mga nagasuporta ka na nga ron yung mga sa likod yung mga magagong mga tao. O, mas kaping ko na ano ra pamatasan. Inyo gagi na nga i tanawo niya agi na is inyong kabaranggayan. Kung ano ra ang pagkatao. Bago kita nga mag-alinda. Bago kunta nga mag tao ka ito nga boto. Diba? Maroon doon eh. Galing ko na mat. Madali abi kita nga ma ano nga ra? Madali kita nga ma mabula baga ag madali actually ro ano eh do sambilog sa mga factor ko naman ita ro mga ibango naton hindi ka exercise it 100% it anda karon nga mga kinamatarong sa pagpili it mga kandidato hayabo karon nga mga factor mga kakay-five. Una do poverty kapobrehan o mas kaming kung pobre ka ay iba kang ginabaligya roboto which is bawal ron sa aton yung omnibus election code. O bawal ron pero kung gabaton da sanda ita dayang donation eh pwede uta makan bukon ta kuno ita criminal case. pwede tang kasuhan datong nagtao medyo maron ta. O medyo din amin na i-check ko ngani. O pero kung ordinaryong tao gabaligya ka king boto bawal ta. O. Di ba? Una gagiron yung nakaka-epekto puro kapobrehan. No choice ka eh. Kinang mo ibaligya. Baka yung magbugas eh. Pangaywa, religious beliefs. kung ano kayo mo ihambay, kayo mo nga pinuno, kayo mo ginapatihan nga reliyon, ay rin ba ka may ginatawag sa ng black voting? Pangatlo, rin ba yung nakikotenan ka sa sangkagugta? Yan. Pilang ano sa mga faktor, ha? Nga nakikiistar ka una o nagarenta ka, ay mahambay to, pinaistar ka man una, man mahambay rin mo karon yung ginaistaran. Ay, nung manay, si Maurat, ang manakong tara ako niya gustong ipabuto kay mo. Ay, man, ito, nakapahuot ang tuspiyak. Ay, tusunan lang man na rin bagay nga nagumalin. Medyo maroon baga. Nga ni Ron, ay, abo-abo ro, nagiging factor, sa pila sa mga epekto, itdaya karon nga, election, iya sa nasyong Pilipinas, mga kakay-five.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
0: Pilang ron sa mga factor makaron mga K5 nga ginaano ra nga ginatanaw naton eh. Oh, pilang ron sa aton yung mga factor nga ginatanaw, no? Ngani hay makaron anong kita makon is dayang July, no? August, September, October, November, no? July, August, September. By September 28, dayang do filing makaron its certificate of candidacy based di karaya sa COMELEC Resolution 11191. Nga ana karon ita COMELEC mga kakayfab calendar of activities. Oo. Pagkatapos hay election period mag-aumpisa September October 3 hasta ita November 9 election period na. Meaning waon it mga pag may election period karon ay bawal magdagat armas, ano pa kanu ginabawal, no? Bawal unless nga gina-authorize kay ita commission abimana, no? Mag-transfer kahit mga empleyado bawag mo. At daya mga K5 nga ano parang yan. Bawag pag kasi may banning period eh. Kasi yung mga project, bawag na yung karoon nga hugagon. Uwagon ita mag-ano ra. Uwagon ita daya mga K5 nga mag-ano. Daya nga mag implementar pa ita daya karoon yung mga project dayon. O, pag inatawag election period. Dayon doon ay October 3 ha. Ngayon pag October 3, tapos pag October 22, doon yung umpisa it campaign period makaon sa barangay. Nga ni, doon do oras mga K5 nga, abo kaong gapang lamano, oo, mas kaping kon, sa makaroon yan, abo nagalulo lamano, gautik-hutik ko na eh. Abo karang mga smiling face. Abo karang, sa na-mention ko kayo na gusto nga mag-hatod kayo mo kung may tricycle limaw, sabay lang manakakon, pre. May tricycle na ikaw karon da bangko sa bilog da godwa gid siguro at makasakay baga. Kulit ay kandidato tay mao. Ay, pag kandidato na kita ay pirdi tay mao ronay. Panuhan tay agit mga tawo nga katot ay agi, wa tay mat plano nga ano ra makiramay baga kon mga una sa nang baryo. Ah, kulit ay pirdi tay mao. Bisan ano para hambagon siguro. Ay, pero baka gid mataro election may kapirdihan, no? Pero aton ginambag sa aton nga mga igmanghod, tanawa ninyo ro tawo kung deserving gid mata o sa aton yung mga barangay officials, ha? May mga habubuto abi nga kita habubutang sa pwesto nga mga barangay officials nga matamad para klaro tar istorya ba. No, mas kapin kon daandang nga mga ginabuitan nga mga adayang committee by about environment. Ay ro bukod na tanan, ha? May una tang mayad, may mahugod ta. Barangay officials, may mahugod. Ay, pero may una tang apat nga beses malangabi ring session sa baryo. Di mong committee ba, hindi mo pa hindi parahan. Tapos ay, hauna ka pang mangutana sa treasurer ko may honorario mo. Ah, pero di mong committee ba sa environment, hindi mo ngay matatapan. Ay, nako. Sa aring pagpadayon, alas 55 tagahong do oras sa aring pagbalik, dugang ang mga balita, mga ka-K5. Dahil taking umataki ro, manakaw nga ra, apat kabagay isang gabi, igat ah. Maliban ko, nagtaliwang gabi, may tinakawan, manikarang piso wifi, iadikara sa may likod, sa may veterans hospital, balikan tarong pagkatapos, at mga reminder, stand by.
1: Foro

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatags mga buti ka.
1: Ano bala ang maubra ni D3 Bio against baldness o pagkalbo? O kung another term sila, alopecia. Ano bala ang maubra sa VCO sa extra virgin coconut oil nga ara kay D3 Bio para ma-maintain mo ang imo health sang imo hair? Our hair is really important. It protects our head from heat, of course, from cold, no? But our hair usually has many functions, no? There are 100,000 to 150,000 hair strands sa tagatawod. Depende sa pagkatawod. Ang nami sinisang aton hair, pwede gili mabalik. Basta mag-usar ka ng D3 Bio. Ang nami sa D3 Bio, you could apply it topically.
2: Both internally and externally. Pero pinaka-common nga kasi sa baldness, sir boy, is hormonal imbalance.
1: Hormonal imbalance.
2: Pag hormonal imbalance, sigurado gika. Pero kung before pa nag-hormonal imbalance, pala inom siya D3 Bio, layo.
1: Ma-correct.
2: Because ang vitamin D nga ara sa D3 Bio and even BCO nga ara sa D3 Bio, kaya niya makorek ang mga hormonal imbalance.
1: Correct. Anong pagit? Ang D3 Bio, ginapadamo niya ang production sang isa ka selula sang imo immune system, which is called regulatory T cells, no? Okay. A part of our adaptive immune system. Mm. Ano bala ang role ni regulatory T cells sa aton hair follicles, no? Ang si regulatory T cells ni gapadami sang production sang imo hair by protecting our hair shafts from inflammation. It also protects our hair shaft. Ginapanami niya ang daloy sa imo notch pathway. Ang notch pathway ni, amunay makita mo nga after mo mag-shave ka, dugay-dugay, gat may mga pintok-pintok na. That means, healthy pa ang imo notch pathway, which basically initiates your hair growth. So, D3 Bio helps you with that. No? So, internally na, gintumal mo ang D3 Bio, amuna epekto sa lawas mo. Kagina, gistoryahan ta, ang topical. Pwede mo man siya iputang sa kamot mo, apat ka soft gel, i-massage mo sa imo ulo, gatag man si imo, gatawag hair growth.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair follicle, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal, sumagbuti ka.
2: May mga causes man, sir boy, thyroid disease. Mm-hmm. Pwede nga rason sa mga pagka-baldness.
1: Correct.
2: Na-discuss na ito ng ligad. Mm-hmm. How D3 Bio helps sa mga may mga problema sa thyroid.
1: Ginabalance naton ang metabolism, no? Mm-hmm. Ang role sa aton thyroid is metabolism. Kisatam ang kataas, kisatam ang kanubo. Mm-hmm. D3 Bio, ginaputang na siya sa tunga. Sakto-sakto lang kalanlan. Kay kung tam ang kataas, tam ang kanubo, it might go to hair loss.
2: Kung imo
1: hairline.
2: Ordinary nga plain D3 is they have also antioxidant. Kung may sheen ka antioxidant ang ordinary nga plain D3, ang D3 Bio, sir boy, hindi matawaran?
1: Milunis. Ang different siya from ordinary vitamin D3 that also has antioxidant effects. Kumparan mo sa vitamin D3 nga ginkombina sa extra virgin coconut oil nga kay D3 Bio, kadako-dako sa different siya.
2: Lain ang power sang gi-combine, sir boy, nga ang D3 gibutangan sa ano? Sa BCO or ang BCO gibutangan D3.
1: Layo. And that is a perfect
2: ang health care. Benefits, Lazar Boy, grabe.
0: D3 Bio.
2: Kung ka-chemotherapy ka, normal, sir boy, nga ang ano?
1: Lalagas, no?
2: Oo. So, suggest na to kung kaagi ka, D3 Bio. Makabulig. Not only there, sa ginasiling naton, ang D3 Bio, may ara siya, gitawag lauric acid, nga kaya niya simintohon ang imong cancer cells.
1: Correct. Cancer also produce baldness, no? In a way. So, that's why, putik tahantang lawas ta. Wala pa cancer, D3 Bio.
2: Wala pa hormonal changes.
1: Wala pa D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5. K5 News.

0: na suportando tawo nga may type 1 ag type 2 diabetes. Pangot sa mataas antioxidant content, nagganabar o inflammation, nagabulig sa regulation blood sugar level. Parehong importante para sa kando diabetes. Sa kabilugan ng DTX, pebanad bukong naman nakakabulig sa pag-detoxify itiawas. Nagaserbing natural nga suporta para sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya kontra sa chronic disease, kapares ko diabetes. Siyempre, ang partner kano is vitamin C, mga ka-K5. Makaroon niya maugan, eh, pa'y dapat pabasugun natin natong resistensya, mga ka-K5. No? Nga ni Ron, hay, mas manami nga nagiinom kita at vitamin C ay nagpabasog at resistensya at kagawasan, pero mas manami kung alkaline di mong vitamin C bukong it acidic, mga ka-K5. Agkon sa siin doon, rodayang alkaline yung vitamin C, eh, makita ni mo sa Mighty C, mas pinabasog ka klase at vitamin C, mga ka-K5 protektador, atong tuga nagkasukasuan, gina paabo pagidro collagen production katon karon nga gawas mga ka-K5 ag pagkatapos hay protektado kita sa anuman yung mga masakit especially makaron yung nagainugan mga ka-K5 barato man lang 8 pesos no Mighty C partners sa DTX 500 mabakay sa atong klinika de alternative medicine and wellness center Defender Building sa Osmania Avenue Calibo Aklan sa prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa IBL Sports Complex
1: Foro de los Pueblos Foro de los Pueblos.
0: Sana makaroon yung pagpadayon, no? Kahapon, o Sabado, no? Kahapon gid do, Sabado ita gabi. Hindi na nabasaran ko na anong oras it gabi. Tara sa Barangay Briones, mga ka-K5, may una karong tinakawan. Ay nagapasagamat kita sa atin yung mga informant o na atin yung mga sulid yung mga listeners, no? Ay, rondaya mga ka-K5 nga, no? Rondaya makaroon nga pagpanakaw una, mga ka-K5. Nagapangayos ang daraita, bulig, ma-aware do, ano ra? Rondaya nga, mga tao baga sa area aga bisan siin nga sakop ko aton karon nga probinsya gilang ron ay syempre maliban abi mga ka K5 sa ano ay sa rondaya nga ano ra sa rondaya makaron nga mga gintakaw nga ra mga ka K5 pero pati taro kuring hay gintakaw ta oo manok uwa ang gidat gina pasikaw rondaya nga manakaw mga ka K5 ay imagine mo ron nga maghalin sa manok, maghalin sa kuring, eh, tinakaw ta ita, ano ra, dayang mga manakaw nga, ano ra, uwa nga ni ma, sayri kung sino nga klase ng mga hudas nga mga tao, oo, no? Aga, kung sasing nga ni Rodaya, karoon niya pagpanakaw, ay, siyempre, mga inugbugang, tapa mga manok, ro, iba? O, ay, hindi katimo karon mag, hindi katimo maakig nga may presyo, taron, aron yan ikat ginakatay naton yung mga manok ng mga Bisaya ang aron ay kamangmahag ka kilo ay mas kapin para dahil mga inugbugang ng mga manok. Inugbugang ng mga manok, pati rondaya mga ka-K5 ng mga dahil kuring may breed. Oo. So, na-interview na ako mismo ro BNS nga, sang ka BNS nga gin, ano ra, gin takawan, no? Si alias Dalen. Kung paano ginsugod ro, anda karon niya, compound, sang ka-compound, gito, sanda? Mga ka-K5, ag may footprint, sigto, mabaho nga agit si Ki, pagkatapos may una nga ano ra may una nga maisot so meaning kun maisot ba si kun minor o kun unga o araw nakita niyo sa atin yung Facebook live no galing brownout abi karama kon sa mga kabaryuhan wa pata kabalik supply kuryente anyway kita niyo rodaya nga itsura it kuring nga tinakaw magaling sa hulong nga manok pangbugang nga manok pati kuring dagasa ta grabe ta nay grabe ta kabay nga madakpan na pero pamatian ta siguro aton nga daya nga ano ra daya nga interview with mga K5, no? Sa anabi karang manok ang daro na dugay. Pamatian na ito.
2: Madalin del Rosario, ita Barangay Briones, Banu, ita Katibo. Yung connection sa dahing natabo, warang panakawa naman ko sang gabi ka, tamam, o ka natabo, apat ka bagay. Anong oras? Balik gabi, no? Sabado, ta?
3: Nara? Balik gabi, abe, sir. Balik kahapon doon, hay. Akon nga, unga, kang kasabot, sir, kung hapon.
2: Oo.
3: Tapos, kainang agahon yung tangarahay. Nagmuno nga niya ang asawa, nagalinaba ako, nagmuno ang asawa nga, mama na nadugat, anday angkol nga hulo. Tapos ay, dato akong una, tapos ay, na anuhan, tapos, nagbit-bit imaw ita na nga, sabud sir, pag-uwa, mananagasabud, anay ako mait, sabud it, manok, ay, anuhan, ay ako nga pinirito, mananatay. Tapos, mga nangan, ay bumalik imaw ka ako nga, mawaw, tumalaro, ako nga manok, ubus yun ang malatanan.
2: Ah, okay. Ano na to? Mga maurat ang galing. Si Mr. mo, nagambay mo, Kimo, nga naduga, ay anday angkol mo nga mga manok nga hulo.
3: Oo.
2: Gali, katgasabod. Katgasabod man imo kaina, napanuha ng naduga, manduan ang inugbuang nga manok. Agpilambilog ta.
3: Bali, apat nga bilog.

0: sir.
1: Ay, Jesus, Ginoo. Bali, saan ka compound ka mo, Ma'am Dalinay?
0: Oo, sir. Saan ka compound kami sa ako niya, Tiyong Nara, sir.
1: Oo. Okay. Kinyo ay apat niya bilog ng manok ro na duga.
0: Oo.
1: Oo, okay mo. Abi, a forma, apat niya ka manok, oh. Tapos, sino para tinakawan, Ma'am?
0: Tapos, ako niya, Tiyo, sir. Anang, ano, daywang kahulo, ag, kuring na nga tatlo.
1: Tatlong ka, kuring kat daya nga mga,
0: may mga lahi, sir, oo.
1: Oh. Oo. Ag, tatlong kahulo man.
0: Oo, sir. Anang kahulo, di ka to.
1: Tapos, sino pang bagay na duganay kung saan ka-compound ka mo? Meaning, pariente ka mo malang, ma'am, tanan.
0: Oo, sir. Tapos, amon sa bilog nga rin, sir, sa amon nga may parinte, hay, so, anang nga, ulihot ang kanina mo, sir, nasairan nga na duga man. Anang kabulig, nag-adaya.
1: Oo.
0: Nag-iyaw, tas si kapitan naman, ay, naduga pa, ni ban man na amon, naduga man na natin. Sinigit, imaway.
1: Ano naduga?
0: Ano man yan, sir, o, ano man sa asawa to, sir, nga manok, nga bungutan, naging huga man, kung anang nga, uwa, sir. Yun papalahian.
1: Oh, so manok, kuring, nagkaduga, oo. Oh. Nakasugod sa bagay ro, manakaway? Wa mata.
0: Uwa, sir. Do, amo, do, mga, ano, bingara, sir, do, among nakahigot, eh, di karaya ron, sir, sa,
1: among
0: malang aprintis, ugsaran, agro-kuring man yara, di karaman lang man sa anang ugsaran man, sa anang santiyo.
1: Oo, oh, hay, pero ma'am, what kuray, ma'am, kung sa ka-compound ka mo, parang compound, abi, iping-iping ro bagay,
0: oh, sa pamilya, oh,
1: may kuray dun, ma'am, inyong mga bagay.
0: Oh, may kuray, sir. Yung ano nga nina, sir, di ka to, bali, di ka to sa may karanasan, sir, nag-agi. Sa anang sang tiyong nga to, anda nga inano, di ka to kuray nanda. Di ka to sana nag-agi.
1: May mabahaw
0: ito. Oo, may mabahaw ito nga footprints ang maisot.
1: Ah, okay. So, meaning bukod at sambilog ang resuspect.
0: Oo, sir. Bukod
1: oh, at mo. Bana-bana niyo, ma'am, mga anong oras?
0: Uwa, gidakot idea, sir. Kasi last naman nga sabod is kahapon, it hapon.
1: So, kabi mga, may mga galinahay nga ayam, may napanuhan ka mo.
0: Uwa, gidangani, sir, kasi nag-ilinugan. Agro-ayam nga ron iya, sir. Kung may magsuhod ay, grabe sa kung ngumahay ron. Tao, kabi, uwa, giday mo nag-gahay.
1: Okay. May mga inad to matang mga tao na permi kinyo, mga permi-permi nga nag-inad to sa inyong bagay o na?
0: Ano mo lang, sir, Amo na bingaray hanungod ra. Ro magadto man lang iya nagaanot mga isda nga ano mi sempre may gabaligya, gabaligya at mga isda ra ako mo nga iya na ang guman kun.
1: Mm.
0: Diyan man lang do mo uwa man lang nagadto.
1: O so meaning ta na iko ano dayang ano ra nakita tigagiit dayang mga manakaw ra rin yung mga kuring ro na ag kagubot ay kuring ka sayda na mahay abiron ko may bread at pagkatapos dayang mga pambuga ng mga manok ay.
0: Oo, sir. Sayid anandaron nga mahal. Agro amon nga. Ag sayid manandaron nagdaog ro. Manok ani nga, no?
1: Oo. Oh. Hayro, mga pilar ro. Anong mga balor itapat ka manok na to, ma'am?
0: Wakot idea, sir.
1: Nakapablater.
0: Sawabik, sayid ka ron.
1: Nakapablater ka mo, ma'am, sa barangay?
0: Oo, sir. Bali, gintawagan niya ginamon si Kap Kaina. Tapos nag-adoya si Kap. Tapos akong natiyo, hay nagpablater dahil sa police station, sir.
1: Ah, okay. O, at least med ako may blatter kasi dahil makuring nga rakon, at least kung may blatter tayo mag may picture makita ay sarang pat anato mabawi, no? Pati rin yung mga manok, karo makilaga man siguro ni Mr. Moy.
0: Oo, ro, amon, ro, hamba sa akong asawa kaina, nagsuod yun, tabi ang asawa sir sa obra, hamba na na to, hay, ro, amon nga manok nga to, hay, bungutan, kuno to, talisa, yun, ag, abuhon.
1: Mm-mm. Ah, okay. Uwagid ka mo yung mga ginadudahan, abi man na ma'am, no? Uwa man.
0: Kasi uwa man, sir. Kasi uwa man yan. Ikamit idea, sir.
1: Hmm.
0: Uwa mo yung gamon it nakapano.
1: Okay. Pero man bilang BNS, sabi ay may... Sa'yo ba tanim, magka-patrol man din yung ano ra? Mga tanod yun doon na kasi abo-abot. Ang tao makondubriones ay.
0: Oo, sir. Nagka-patrol sa naroon, sir. Kung gabi. O gaya nga ni kabi, di ba, sir? Gainugan.
1: Oo nga ni, galing matuod, no? Doon gita, pero inug... panout man ako, man yan, inug...
0: Oo, gainugan gita.
1: Hmm. Okay, may gusto ko lang ipaabot sa mga nagbuo nga to, kinyong manok nga to, base ko ni Kabaligya, baga may gusto ko ipanawagan, Ma'am Dalin?
0: Oh, ako man lang sir napaabot ay, kung sino man do mabaligyaan, or may mapanuhan saan na sir nga ginabaligya or ginasumbil ay, pwede pakikontak lang kami, or iya si Kapitan, or sa police station ay, i-report lang nanda sir.
1: Oo, oh, okay, so andali ang ha, last question lang kit, imong bangay sinugod ang naking tiyo, agrodaywa nga to, iyaaros ang bilog, una sa inyong prente, sa anyo
0: pang prente,
1: anyong bagay yun? Anyo pang bagay sinugod?
0: Ay, ano sir, ay G.R. Hilario, sir. Sa may kaganasan man doon, sir. Sa ganas man umagi.
1: Ano man ka na naduga?
0: 5 bilog man doon, sir, nga manok.
1: Ah, so sa Rosang Bilog, anyo pa? Mga inugbugang man to?
0: Oo, sir. Inugbugang to. Ro, sa Sambilog, nga sa amo na printe, sir, ay ana to sa ang asawa sa ginhugam na natag bungutan niya nagdaog nang napagbugang hay gin napalahi palahian ang ani kunta baligin buo na na ituro bungutan nga ron ag ano musan
1: oh bali daywa man
0: oo
1: mano ka grabe ta sige sige ma'am Dalin thank you ha
0: oh sir thank you so much po
1: thank you manong
2: Foro de los Pueblos. Tara makalang yung pag, apadayan mga ka-K5, mabatian ka raro sa bilog sa complainant. No? Daya, abig karon do ano ay, daya mga ka-K5, bro, kung magain do tiyempo, ah, inugtugog sinanda ron ay. Inugtugog aron naton ng mga ordinaryo ng mga tao. Pero sa mga manakaw, ay doon tara ng inugpanaw, no? That's why sa military, no, especially sa tropa at mga scout rangers, do dayang maugan kung ano gabagyo ro'yin tara ng inugpanaw. O, ay tugog ro kalaban. That's why pares ka sa mga manakaw nga ra. Eh dahil taranda nga gusto nga, no? Dahil taranda ka nga gusto nga mag-operate sanda kon mabaskog ruugan, nga ni ron magpanlock yun mga KK5. Pati ro ayam, wa kagahay mga KK5, bungod sa kanami, siguro katukog. Ay, pati ro mga inugbugang nga manok dato ro may, ano, may presyo. Dahil mga kuring, pati kuring, dagahig tawat at pasikaw. Okay, mga kuring nga rahay, may lahi. Manday, usually, abi may mga maura nga rahay. May anak ang manghod ka ng baligas. 5,000 sa bilog nga kuring. Tag maintok at mangit ba? O, tagkitin niya ginatawag. Hay, 5,000. O, hay tao, kung pilaro baligya, karanan darya. O, sa daya nga mga may lahi nga rahay kuring. O. May kuring kami sa bagay ito. Ay, ako, may mabakay ka to, bisan sang gatos. O. Daton niya't anak ka rahay. Hay dapat na mag-aligmat daton nga council no raton nga mga ano mga KK5 raton nga mga barangay officials raton nga mga barangay tanod no hindi kita magkumpiyansa mas kaping kon maugan damor nga abong tawo o riimong barangay damor ka nga dapat nga mangin vigilant no mas kaping kon may mga rumang barangay abimana may mga paupahan no like mga magagko mga highly urbanized barangay may mga borders dapat dudaya karon nga nagaparenta ruanda mismo karon mga borders nakalista ag itao sa barangay agud ma-identify ro mga bag-o nga mga borders wa kita kasay kun sinta naghalin no nagbase kon may mga criminal record ang anig turon oh di ba gaduin for ano ron ay purpose itaron daya karong security measure naton sa aton nga barangay oh basic yan eh ay kung bukon matatagaruna at least no ready ka mo kung may una nga magano baga daya karon press karam yung mga panakawan niya pati kuring dagay ang nakagubot ay no kagubot sa daya nga may ano nga kuring baga daya karon yung may breed mahal manaray o, kung ibaligya man naton so haron makita niyo sa Facebook live right itsura kuring base may kabaligya kinyo nga mga maura right itsura nga kuring ayaw niyo pagbaka kundi bak kinabaligyaan kinyo istoryahan ay samtang rin yung kakilaga higatawag gunit pulis para ma-verify kung sin halin do kuring. Kaguoy man tag-anang nga mga KK5 no. Apo datong mga manok ato mahang man to may unang tig 3-5. Mas kabin kon mga mataas dugo amo nandakat mga dirasa gid may unang tig 5,000 may unang ani karong tig 50,000 sa batong manok. Oy, mahay ra to ay mga inugbugang kunong manok kag nakadaog ug tagali. Dato man lang rahay dapat mag hindi na tawa chance ang haisugod kita. Magpang-lock kita mga KK5. Perme, always lock kita. O, sa inyo karon yung mga gate. Pero magaing tawo ay nag-atake ron sa mga oras nga wa natong gina-expectar mga KK5.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Roger Delgado Makabalis, good morning ha. God bless mana sa San Ramon Malinaw. May kuryente mata ka mo ina sa San Ramon Malinaw kasi naka-Facebook live imaw eh. Oh.
3: Foro de los Pueblos.
2: Daya mga balita mga KK5 ginatao katon makaron ita rondaya nga Ditribayo, no? Rondaya makaron nga Ditribayo. Adaya nga Ditribayo, daya makaron nga Klinika Ditribayo, no? Ay giniba karon do kabasog kita cold pressed extra virgin coconut oil ag vitamin D3, no? Sa sang ka soft gel capsule baligin capsulize mo mga KK5, no? Roday mong ka mga sangkap Ditribayo nga rahin nag-obrat na paka-importanting papel sa pag-control nga hindi magbahuro cellulite cancer at bisan na paglikaw sa angiogenesis o pagbuo mismo yung cellula ko cancer. Rong Ditribayo o Roklinika Ditribayo bukong niya matmanggaranon sa vitamin D3. Ginapanami man kararong absorption it mga vitamins magaling sa atin yung mga ginakaon nagrofat soluble ng vitamina sa bilog sa nagapaw ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasko nga klaseng protina nga magasuporta sa atong immune system kontra man sa cancer mga KK5. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iya ron sa atong Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa printe dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa atong ABL Sports Complex. Alas 7:18, tagahon makaroon na itong oras. Diretso gihapon natin yung mga balita.
3: Foro de los Pueblos.
2: Balita lokal, anay kita mga K5 sa post karang makaroon ita rondayang anho sa ibang kita nga mga balita ana. Sa aton makaroon nga pag padayon, may iya mga ka-K5 karang dayang sa post karit Coast Guard Aklan at Sea Travel Advisory. Notice of resumption issued by Togo Group Incorporated and Archipelago Philippine Ferry Corporation in view of the improved weather and sea condition following the passage of tropical storm Inday. Please be informed that the following scheduled vessel trip will be resumed on July 12. Makaron nga adlaw mga ka-K5, no? So mag-resume Katiklan Port, Barangay Katiklan, Malay Aklan, Batangas Port, Santa Clara, Batangas, no? Ana ita Togo Agro Archipelago Philippine Ferries Corporation hay from Katiklan to dayang Bulalakaw Port, Barangay Poblacion Bulalakaw Oriental Mindoro. Balik na sa dati makaron nga adlaw 12. Oh, pero grabe ro pag inugan kahapon, no? Matindi ro pag inugan kahapon mga ka-K5. At para sa daya karon yung mga update, may pilang ka mga lugar, no? Para sa Bimana ko dayang Libakaw nagimo mat clearing operation, ay may isang kakahoy nga natumba sa rundayang hadaganon. Siyempre nagawaman man at hangin na mat natutumba. So gusto nga bago nagahumok ro gapok bangon sa sobrang paginugan din nagun ma-absorb tubi. Ang mas kapin kon magapit malang ro daya abimanang rundaya abimanang anak karang ginatungtungan ay mabato pa ag siging inugan ay hindi na nakaya gahumok ro gapok agra kabugat ko kahoy. That's why nagiging rason doon ita pagtumba no sa mga binit karsada nako kung ga-timing katinggaagi kagitumbahan kay ag maiyaman karon no kahapon niya ni may public advisory man do tangalan na public information office ay may una man karon niya pilang ka mga dayang advice na naging pagwa di kara sa may hawili Bugtong Bato Road kat gaagi kat hawili diretso kadi kat sa Bugtong Bato higaban ko ni kabatuhan do ibabaw it karsada ay bangod sa dayang pag drill man ay nagresulta it paghugar at mga bato hadin nun sa anura sa dayang bukid-bukid bang mga K5 ag doon yan eh, no nag-hibat man sa nakaroon it anura clearing operation oo hindi anik at ay base makon okay yun day kahapon paray no pero syempre daya mga ka-K5 nga no ra kon mag-inugan ugan pagat aron na mas kapin pa kon magdagom-dagom rutubi pagdagom itubi kan ay sumunggab mo si ka daya nga mga no sa rondaya nga mga istaka oh kagahugos dari istaka kon ko uwa pat bagyo ron ha kon pa ang tubi pagang pagsuob itubi matyagan mo tay mangkotag daya boy nga ra nga dukot nga ra nga iso ibuhusan mo tubi gahumok medyo maron ta kon amat di istaka. Sumama, bahubaw yung sagago man na kabilyaman. Anyway, sana mga pagpadayon, last 7:21 na tagahon na itong oras. Daliyang, no? Dugang natin karon yung mga balita makaron. Daliyang, harahas ang bilog sa ginahambag kung agikaturang. Though, nagkinatabo makaron sa West Philippine Sea. Piktado kita karon. Tanan ay isang makaron. Sugid, according sa report mga ka-K5, ro local government unit it Sambales, di kara especially sa Masinloc mga ka-K5 ay maligo na ng tinindugan sa posisyon nga rubaho di Masinloc o ginatawag karong Scarborough Shoal or Panatag Shoal ay kaparte it Pilipinas. Ako niya tabuya kara sa uli pati mambang sa napati Boracay ay andaw tamana hay. Daya ro masubo kara eh, no? Ay sama karon nga ni ay hambada na we are one with you in fighting for our country's right over Scarborough Shoal hambada karon it mayor mismo nga si Halata Lim no aga si Hazel Halata Lim may kang tanan sa daya karon niya dayang pagistorya na sa dayang pagtawon at bulig sa dayang Fisher Folks kaparte ron ita pagdumdum iti ka 10th anniversary 2026 arbitral awarding nga konsa si Indon hay pinaga tanan da karon do pag claim i China. Oo. Ay nagdaog kita karon sa arbitral tribu, arbitration na mga ka K5 eh. Nagdaog kita karon sa dayang may arbitral ruling ut ana karon nga aton daron. O galing syempre wa mata naka do China ay bangod nga ni nga syempre kay isot kitang nasyon una ay pag-abot sa armed forces, pag-abot sa abilidad ita atong soldado, no what at question kon mayad da kita pag-abot sa inaway. Wa ta kita at armas nga parehas ka anda mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos.
2: Ang makaron do dayang warfare nga ginatawag do gera ut ang makaron. Hay gaban ta nay sa erit ah. Mga Air Force naton. Aron nga ni nga kanuha pa nga ni ginabarilay nga kahugugang. O ay may mga drone attacks mo mga ginatawag makaon mga kakefe baga may ano ta China kon. Although may nabasa akong report yung nagtalimang adlaw nga may limang kabarko halin sa Japan. So kugang pata na ron eh. Gintaw ka to Japan eh. Actually, nagumpisa man lang pagpasagasaga ng mga Chino di karon sa West Philippines sikat uwa utana ita US based iya sa Pilipinas. Di ba ga?
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Paghalinan ako 1990, pagupok it pinatubo, ay uwa uta ita, ano ka to, uwa uta ita, US based ka sa Clark, uwa man di karon ita, di kara sa Olongapo. Uwa ko ni tropang kano. O, oh, hindi. Uwa ang sandat nahadlukan. Pero kung may tropa pat at kano kunta, although wakita nga ni naila man kunta, ay no choice kita eh. Ay, ano nga, pinasagasagas ang dauna. Agbisan may una mga ka K5 nga Nora. May una makaron nga arbitral ruling nga kita ron nagdaog karon mga ka K5 sa West Philippines igto sa dahig sa Netherlands unay. Ay wat sa nanakat, no? Wat sa nanakat gatan mga K5. Ngani ron makaron nga panindugan mandudaya nga taga Sambales nga aton ta man ra. The rights of our country are not erased just because someone does not recognize it. Boy nana. Doki na matarong naton ka aton nga nasyon sa lugar nga ron ay uwa ta man na napaga bangod bay unang sangka nasyon nga uwa ka uwa ta nagapati. Gindaga gidanga ni ra sa International Tribunal ang Pilipinas taro nagdaog. Instead, we should fight as people of Masinloc as a people of province of Zambales that Bahaw de Masinloc is ours, sambay nana. Tama. Sukan ta naton doon nga aton ta na ron. Syempre una ta nga ni sing ugsaran ka bata sing ugsaran yo ta nay ako on patanandang anda nano ta man. Harap-harapan yo ta mga ka K5.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Dayar ako niya ginahambal ka to. Basi ko pati di ka rin nikita ng Daruy Slot Boracay nga ng productive. Ha? Huwag kita kasayin ko mga turista nga nag-aabot doon na karon hay. Abo matang turista pero basi may mga spy ko ang nagsugod. Kunyari turista baga. Susok-sok mo at bikini rito. Ginamapagod. Ano, huwag kita kasayod ha. Although huwag kita gapabangod. No? Pero that is a big possibility. Base sa ulibro, daya karon yung mga tambak nga ray, pati man natambak nga, namon ton. Siyempre, may talaba festival man una eh. Ay, nako. Sa ating nga pagpadayon, sa ating nga pagbalik, dugang ang mga balita, mga police report na kita mga ka-K5, balikan ta pagkatapos mga reminders. Standby.
3: Foro de los Pueblos. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health mag-inom sa

0: E3 Bio with Physium.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physium, ang Physium yung may D3. D3 Bio.

0: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: sa may TC Efektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Efektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay? Umahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum

0: Kumusta na sila? Tinanong ating memorya.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: TDX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butik.

0: TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mapasama ka butika.
1: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. TTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Day of Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Delta Nativo, Medicina, and Wellness Center.
3: Ayaw mag-start ng sasakyan? Huwag magpanik! Sa DS Battery Center, siguradong panalo ka sa tibay at kalidad. May Motolite batteries para sa mga private cars, SUV, MPV, sedan, pickup, van, truck, pati heavy equipment, motorsiklo, generator, e-bike, e-trike, motorboat at solar battery. Matatagpuan sa Corner Roldan at Mabini Street, Poblacion, Caliboaclan. DS Battery Center, Motolite Battery Distributor sa Aklan. Lakas na maasahan, saan ka man bumiyahe.
4: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
6: Mga K5, ratong oras, alas 7.33 na ita agahon datong oras. Dahil mga berita, ginatugato ni DTX Premium Coffee with the Garicus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Ag may anak rong halong stevia, pampatamis mga K5. Mabakayo sa atong klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Defender Building, Osmania Avenue, Caliboaclan. Yaron sa prentia dating Garcia College of Technology, mga pitman sa atong ABL Sports Complex. Mga ka-K5, alas 7.33 itagahon na itong oras. Kumusta na ito niya palibot pagi sa ito niya patrol kung nag-ugan-ugan pabagag. Ibang mga balita ang andakarang na sumagang. K5, Bridgeline Tornino, standby.
5: K5 News FM Live Report.
6: K5, Reds, good morning.
7: Sa K5, Michael, apektado ro western side ito atong karanga probinsya. Mangod sa gain ita panyempot, daga itday karanga haning habagat sa K5, Michael, ag pagpanagayang sa itay karanga bagyong Inday. Puno sa atong karanga natipon nga information, pag-check sa atong karanga Banua, ita Nabas, pito sa mga pamilya sa barangay La Serna, rungin na evacuate, mangod yan sa apektado no ang nahadlok man nga masuob sa daytay karang pagbaha sa K5, Michael. Pero pito ka mga families nga ra negative pagit abi sa data kung pila ka mga individual, pero initially pito ka mga pamilya rong nag-evacuate presente man karon sa stage itay karang barangay hall sa K5, Michael. So kahapon nag up to now hay una gyapon nung nasambit karon nga mga individual. May una man nga gintapigayon nga clearing operation sa bahin at barangay Union sa La Serna. May una man bangod sa mga kahoy nga nagtumba mga alas 9 ng pangurason kahapon sa K5, Michael.
6: Bale, agahon pata.
7: Yes, oo, kahapon itagahon. Kuhapon, medyo matutaw kay K5, Mike. At makaroon hay pasabol ro tanan nga mga karasadahon particular national highway ka K5, Mike, pagapos sa bahing karait Katiklan. So pasabol ro ating karan nga mga karasadahon sa tanan nga sa hiit mga sagakyan. Gin-check ta ro ating karan nga tangalan MDRRMO. May panibag-o mata nga rock flight nga natabo tagi karang gitbaga sa May I Love Tangalan ka K5, Michael, sa barangay Hawili.
6: So, maliban pataro kahapon nga ra.
7: Maliban pagit ara K5, Mike, may nais sa kainag at agit nga ra itagahon panibag-o mata.
6: Ang ginungan so, pata siguro ito eh.
7: Sige, das pat adi ag syempre gaban-gaban kun mabasa na igahumok kun man do ginangutan ti bayang mga bato ko kay Five Michael ag
6: Hawili tangalan no tangalan
7: oh,
6: Hawili no
7: Hawili tangalan oh. Yes, indi pa maagyan makaron ngani nagabisuro aton kirang MBR ay mao tangalan halimbawa nga gapaad ko sa western side sa may tundog lang gid kay Five Michael maagi rigador pagwa sa ibahay. So, diyan na lang gitraan na nga pag-aagyan. Pero possible mata sa mga motorsiklo, K5, Mike, pero kay duo delikado abi basta kun tama nga nagaagi sa bagag may panibagong rock slide pagid nga dumuhog ug umigo sa mga motorista. So delikado nga baga risgo ka kay Pai Michael. So mas maya doon lang bisan pa kay nakamotor siguro delikado nga mag-agi sa nasumbit karon nga lugar. So kadi may unang nailista kay inay tagahon may una pagid ag ito magkaron do personnel itatong karang MDRRMO ug iban pagid nga mga volunteers para magpatigayon it clearing operation. Gina-verify sa pamakaroon do banwa it malay kay may mga insidente man ipagbaha particular sa Tubay Norte, sa Tubay Michael ay magkabig na may mga pagbaha man ginabisuhan man ng mga pumuguyo na mag-evacuate lagi or magpatigayon is preemptive evacuation hindi na paghugaton nga una utana rubaha bago mag-backwit sa Tubay Michael. Ag kahapon abi grabe gid maturo epekto ita habagat mga K5 may kay so western side kahapon naglabay kita sa part it ang ticket sa pandan ay grabe pero huyok ipangin kita sa Michael pag tapos sa may Burwanga baga
6: ato ka dito sa pandan kahapon mas kukuan
7: Libertad Burwanga yung medyo magpalit lang ani kita galing ko naman hindi ka sumit yung mga kita K5 Michael kay sa Boston Bay yun kating kung nagamotor kay expose gid amo sa apukon kating baga kay Pai Michael kay mabasko gid mata itong aside kay syempre paghabagat season ro aton nga mga baybayon nga person ni kato hay grabe pero humbak ang zero visibility gid ana kahapon kay Pai Mike medyo ito pero igo nga ni bagyo pero pagwaon matangani di ba yung bagyo galing mas yun pabasko pagid it hanging habagat. So gina-consolidate pa makaroon pero pilang ka mga report no sa kay Pai Michael sa dayatarang western side kay may mga incident man na ilista Ruburwangza ro anda nga tag arko baga sa K5 Michael kay napumba man to kun nagtaliman nga adlaw gin clearing man population gid imaw don sa K5 Michael agro aton karang nga isla it Boracay kay grabe manong pagbaha ito sa K5 Michael particularly karon sa may front beach kay sa may back beach man sa K5 Michael kay grabe ro humbak parang sa may dimol mataas man do level ikay karang tubig at siyempre apektado man yan ero mga turista at mga resident sa nasabi karang lugar makitaan mo taan nga nagdagagagan pero mga turista ba kay Pai Michael kay bangod na makabig naton na nagtaas nung day karang pagbaha at stagnant no nga tubig bangod sa huwag pundo nga pag-inugan sa K5 Michael. Sila naton sa mga police report na natipon, may una nga na-aresto sa K5 Michael. Saan sa babae na naman involved sa pagiging collector ito ay karang illegal number game sa Banwa ni Washington. Kung sa same game operator at nagresulta nga din sa pag-aresto ay 34-year-old na babae sa din silaga kay alias Albi sa K5 Michael na monitor imaura na nag-engage nga ni sa anti open sa illegal operation ito ay karang sugal sa K5 Michael particularly Rue Bukis. So may una nga mga pila sa mga recoveries ka nakara may una nga cover book may ball pen may pouch may kotejo at taya na 1,197 pesos na koleksyon. So nakataga na imaura na pagpasakaan ni Gato sa pagdapat sa PB-1602 kamit sa pag-engage ka na sa illegal gambling sa K5 Michael. Samtang, iya makaroon sa custody at atong nakalibo PNP, tag tricycle baga nga to sa K5 Michael nga haiwan na at driver o nakaroon nga yabi. Gindrive man ka na at persona, hindi ka antigo gali mag-drive tricycle sa K5 Michael, pinaandar na ta, kay sumunggab sa day ka nga convenience store, karong sa may Rose Avenue, ag wasak git, ano nga ni, pero day ka nga glass nga dingding, ito sa big karon na store ka K5 Michael. So, kat convenience store git, sa K5 Michael, 24/7 baga nga nag-operate, at so, sinaminado mataman yan, ito driver, na gin park na malata, agin ay wala na naroon na susi, parang nga nga magpa-cash in, galing, ay may sumakay ka na nga si alias Apa nga na kay Pai Michael. Ano to siguro ng ginpugo pa ang darbagay? Umalagwat ano din karang tricycle. Nag-direct ana ang wasak dito. Kaya nang tumawasak na gano'ng glass ito dahil karang ding ding bilog dito ang assembly ron kay Pai Mike. Kaya wasak dito ron mo ko na kahit portion baga. Pero inong pakayad kundi bilog dito na assembly ko na sambit karoon na black sa K5 Michael.
6: K5 Reds? Uh-huh. Alata, agad mga hindi mo kantigo magpadagagan ay kung buhiya na ro clutch ka tayo patay, taro makinain motor eh. Kasi may clutch na motor, nakita ko sa picture eh.
7: Oo, medyo nag-alagwa abidun ka K5 Michael. Oh. Araw, sumugod ko taro kariton at sumugod agad taro mismo nga sidecar. So, dahil karangang convenience store.
6: Siguro, pinislit na taro, binuita na ro clutch, ag kinambian na dire-diretso, ta siguro, ay hindi, wagin na matod ka. Doon taro mabudlay kung aywanan mo ring sosyang may mga pakialamero baga.
7: Hmm, doon dito agad yan. Ag kundi, tabi antigo ka K5 Michael, namat out of curiosity, tabaga, ay, di man na, ano ta, i-start tama na ra. Kaya kung mag-release mo, pero manual nga na ka K5 Michael, ay alagwat ah. Medyo nag-wild baga. Iba si kung posible, mag-release na na, ay doon nga, nag-direction ta. Na kayo direction, i-tricycle pa, atubang mataman lagi sa convenience store ka K5 Michael, pagka-parking baga. Ay galing dapat panalig mataron do driver ay madali malaman kung sa mag-cash in galing madali ag mabuhay ay do kadisgrasyahan agro mga gamalit kun amat una gid ang K5 Michael kating pa din convenience store abo bang nagatambay ri karon don kay K5 Michael nga kung amat may mga binatilyo may mga grupo at mga kayasihan na nagatambay ri karon so ngani nga gin drive man ta na sinong gabda ni K5 Michael so makaron hayon going paro posible no nga sa tournament sa kahit magtimbang karon na parte kay magangat-angatro na karon nga bagayran kay was dak gid ah pro glass it na sumik karon na nga convenience store ka K5 Michael
6: K5 Bro sero nag drive nga to hay sin ta
7: kwan at abi alias apa gid ka K5 Michael gid alias abi. So, din, pero mabudlay ka kay 5 Mike, ginatrace pa man imaw doon kung haman it gin-driban ka na, kung imaw ba yun, so, sakto nga, panbaga, nga pamensaron ka kay 5 Michael, kung haman it gin-driban ka na, ano rin intensyon ni tanak rin nga pag-drive, hindi man galing mo antigo, basta nakita nga tanana nga may nagaangot pa tanana nga yabi, kaya na ta nga gin-start ag gin paalagwa sa K5 Michael. So, din doon recorded, no? Iya sa atong karang kalibot si NP nung nasambik karong insidente. Iya pa man, no? Do tricycle, ito yung karang driver. Iya ban ba si K5 Michael sa part na hay may negligence kay bangod niya inaiwan na na raw susi. Mm. Sa part man ko dato nga nag-drive ay istoryahan lang ganda once na matrace ang magatubang mga involved parties sa nasambik karong nga insidente ka K5 Michael. So, dahil atin ka lang apilang sa mga report, may mga gina-check pa ka dahil sa Mike, nung bigay sa apilang sa mga damages na gintuga, dahil ka lang bagyo or hanging habagat, epekto, yes, atin ka lang probinsya Itaclan, particularly sa western side nga, probinsya Itaclan. Mm. So, dahil atin yung report with K5 Senate Lucica, rayo man si K5 Regilin Torino para sa kantiyon nga balita, servisyo publiko, agalingawan sa kalibo, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report Photo de los Pueblos.
6: Abang siyamat K5 Rigelin Tornino sa kampiyon ng mga balita. Aga, of course, na yung mga balita ginatagatan makaroon ito Clinica de Ofres, top bacteria that causes and our arm body odor, may busy o may vitamin E nga nagapaputi ang nagapakinis ko aton karon nga kiliki mga ka-K5. Mabakayroon sa aton nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Iyaron sa atin nga Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, magapit man sa atin nga ABL Sports Complex, mga ka-K5.
5: Foro de los Pueblos.
6: Ang sana makaroon niya pagpadayon sa iba pag inaton yung mga balita, no? Dagi na itong ginahambag mga K5 makaroon niya, no? Dayang sa pag-inugan niya ra, dapat ay ready gina kita karon mga ka-K5. Mas kapin kung magapit ka sa ano ra, magapit ka sa subari, mga panimagay. Oh, magapit ka mo sa mga dayang baybayon. Mas kaming kami pag-abuton nga bagyo, agwa, bukon man lang itmaligon daton yung mga panimagay, mag-evacuate yagi, mas kaming ko magsunod yagi sa daya, karong advisory, daton yung mga otoridad. Oh, kisa una pa kita mag-umang-umang pag-abot ita, emergency yagot na dayon, mga K5. No? Kalisod ay, pares karam ako, waman nga ni ita wind signal yakaton. No? Waman ta, daya, ugan-ugan yata yung mga K5, pero sa ugan-ugan, kaya ron, no, may mga nagkakagatumbang kahoy, may unang nagabaha, tangani. Oh, may mga rock slide rikare sa Hawili. No? Sa Malay, may baha. No? Sa Burwanga, may natumba ng arko kung nagtaliwang adlaw. Baha pagin sa Boracay. Pati ito, Boracay, ginabaha. Siguro, tatagyan do tubi. Puro ang mga building abi. Siyempre, rotubi. Bisan, halimbawa, no? May mga natagbo nga ako sa nagapatindog. Daya ka rin yung mga establishment. Di ka rin sa agagyan ni tubi. May iya. Bisan, iya sa kalibo. May nakita ako nga. Dati tanay ginaagya tubi. Ay, pag-aagi ko, kanong ato. May kwan, may building ota. O, commercial establishment. Tapaman. Ay, mga ko na hiro. Nag-register sa lugar nga rahay. Gahili sa amit. Ikamot baha pag-abot ito oras. Iron natural waterways. Kung imong abutangan it building. Ay, gaumang. Taro tubi ka. Nagtawa man. Nakagapos ta. Dapat hindi ta eh, no? Ay, huwag kita kasayon, no? Ay, pag bumaha ron, ay sigurado ron yung gihili sa amit, makon ka mo, di ka mo, datanan, di ka ron. O, oh, it daya nga, ano, daya ka ron nga, tubi baha, mga kakay-five.
5: Furo de los Pueblos.
6: Imagine mo, Burakay na ba, magapit yung gita sa bye-bye nga ni ron, anang exit ka ni una tanan sa gawod, mga ugan, no? Oh. Anyway, sa doon nga pag padayon, sa may sa Nabas may una man kang evacuate pitong ka mga pamilya. I don't know kung na-consolidate yung karon the report it aton nga PDR rin o iyaron sa aton nga probinsya Takayan mga kakaiba. Samtang duwan aton anay nga mga balita, no? Okay, makaron ka padayon pang kapaningitan ni Tostisia, Rondaya nga babayi buya nga aton maging last anang liog. Oo ko igtoron sa Banwa itdaya nga libakaw mga kakaiba, no? Dai taro masubo mga kakaiba. Ay, kay kabataon patag may itsurat, apa man, gwapa. Hindi nga ni masairan kung sinoro, kung matuod o aligasyon, it nubyo nga itong ginabangan sa nadaywang katawo. Kung matuod gin man, no? Ag kung matuod ay, kung ta, hirunuro anang boyfriend, dahil ginasugin mo ako, nga ginawat, na nagpakita sa pulis, kung ta, makabulig mo sa investigation ni mo, taro manguna ka rin nga, sir, harara ng itsura. O, medyo familiar ka akon. Mga man, baga, good. Ay, wa ko, no? Ay, according sa report, ha? Sino tabagaro nag-uubra ka na kaguoy man. Sa bilog sa ginatanaw kong tanga, makabuli ko na sa anang ginikanan man pag-abot ito oras. Eh, siyempre, nakatapos-tapos yung mahagos na tapos yung itanura, high school. O gapakalid yun yan yata. Ay, ro, dayat ang problema. Ay, aron, patay ta mga kakefeb, kaguoy man. Miss Noibi Anios. Kabata, bata, bata mga kakefeb. Abo, patakuntara na nga maabutan ka, anak ron niya, pangarap. Kabay nga makilaga ra kahapon, istorya na akon sa bilog sa mga personnel ita Libakaw PNP, ongoing patagidro investigation na tatan niya police. In fact, wa nga ni igtro chief of police ay may gin follow up according sa ana istorya na akon niya. Ay kabay pa no nga makilaga kun dag mafailan it kaso ita Rondaya nga ano ra ita Rondaya makaron nga Libakaw PNP kung sino man do responsable. Ay sa hostisya at dapat nagpaning kita hostisya ro anak ro niya pamilya mga kakaifan. Dugan nato yung mga balita alas ko alas 7:49 na nasanay ta kita sa aga-aga alas 4 to sinakan. Makaron naghambang si Lacson, ha? Si Senador Panfilo Lacson baga. Sa ilo kita sa mga balita national bago ta magtakaw pa. Naghambang makaron si Senador Panfilo Lacson nga pauman-uman gilang manaro pattern ita pilang ka mga kilagang mga personalidad nga nagapa-hospital dayon kon may andang warrant of arrest. Ayaw, gid lang rin pa. Doon niya rin yung mga, ato yung mga public official nga rin ginakasuhan. Bukon at sanay magkatugog rin sa awat aircon. Oh, bukon at sanay magkatugog rin sa banig. Kutson tag komportable tara ng gugban. Napapagugbon mo tarito sa prisuan matuodag. Kung may una mo lang, pwede mo lang sana magpinurilabi. Di ba nga, mahambang siya ng masakit, man, may ana man na, actually man na, mahambang rin doktor, may ana man ang ginabatsya, gabi man sa kung maura-maura nga rin. Wakat yun, mahimo ko ni doktor gamba. Gaya. Mas kaping kung legit mata. Sa mga legit mata may ginabatsya, no question about that. Pero sa doon, abi man na nga rin niya, mga gulpi at ang nagmasakit ay, mahambang man do, iba nga rin niya, base kung bumailo ro administrasyon, nagmagmasakit ka man. Maura mo lang sa Pilipinas, ay, kung ikaw, kung nagapungko ring boss, siyempre siga-siga ka man doon. Pero kung humalin yun bagong administrasyon, ay, kay, medyo mumuy ka man. Maliban lang kung bumaliskad ka. Oh, nagramang magago, matang politiko nga ra, kung bumaliskad man tayo, welcome man sa piyak nga partido nga ng pag-asailuhan. So, maapaabo man da, eh, mas med akong abo matod man na, politika taroon eh. Oh, madali ka mag-asailo sana, mas kaming kung mga congressman ka, senador ka, kasi may imo nga mga daga kang abutante, minilyon o linibo, mas kaping kung mga magagkong syudad rin mo nga ginarepresentahan. Di ba, congressman ka, mayor ka, magagkong Banwa, sumailo ka, bara kalipay, it piyak na grupo kung sumailo ka, may daga kang butante. Imo rin ko tanong na nang amo, sumailo, tasi boss mo, ayo man na, Rapag sailo, tama na nga ni para, tama na rin sa mga pumuyo. So, mama na may tinindugan, tabi mani mo ni. Doon, tama na rin tawong may prinsipyo. Di tama na pwede mag-sailo, basta-basta rin. No? Pero kung pobre, sumailo ka, mga, ano yung manang tao, bisnano, manang bulig rin mo. Ah, nagbulig po man ako pag masakit ka o nga. Karon, wagin man na, sumailo man na. Bagak ko man na
1: Foro de los Pueblos.
6: Kung mga magago, tang politiko sumailo ay may, kuwanta, may tinindugan dag prinsipyo. Kung ordinaryo kang tao, bagak ko ang tawag mo eh. O, hayaran makaron, no? Ginpuna ni Senador Lacson, nga nagagawa man na rin mga masakit at may mga kaso nga ra. Ah. Mas kapin man ako nakukontempt, hinagagawa aga, nagiging dagaganan mananandaro, PNP General Hospital, may nagpa-hospital dayon. Mga ka-K5, no? Hay, sa hamba na nangan ni Karagin, hamba ka rin, Senador, nga sa tungay, nagapadayon makarong impeachment trial at Vice Presidente o ni Vice President Sara Duterte matapos ka at kutanon, may kang tanan sa nakakulong pagka-hospital na Senador, sa mga nakakulong ag sa pagka-hospital ni Senador Rodante Marcoleta at ginkunta na si Senador Lacson according sa report nga nagapangatubang sa kasong plunder si Marcoleta eh, sa graft sa Nigin Bayan since time immemorial. Ganyan ang nangyayari. Kapag kinokontempt sa Senado, bagsak sa ospital. Kapag naaristo, bagsak sa ospital. Naglalabasan ng sakit kapag lumalabas ang warrant. Tamba sa interview na nakaroon sa sangka-registration. Matuod ba taron? Totoo naman eh. Halin pa ka to? O, abo ra yung mga masakit gagugupa. Abo din niya gusto magpa-hospital arrest. Well, okay, taron kanda. Oo, may inugbayad, kanda. Ay, katon niya, ordinaryong tao. Nahadlok nga niya kita mag-agto sa doktor. Ay, sa konsulta pa yan. Ay, kung sobrang limang gatos. Bisi, baka mo pa-contact antibiotic, tayo tao mo agis doktor. Oo, ay, sanda, taron ay, bisan magpa-hospital, sanda, abroad, ay, may kwarta, sanda, what, at problema kanda. Pero katon, ay, what, ay, katon ay, problemado sa mga pobre, no? When the arrest warrant comes out, so does the medical condition, you name it, pneumonia, high blood pressure, high cholesterol level, some require neck braces, other have back pains, disease come out when the arrest warrant comes out. Gustong kang bago na sari-sari man ang masakit, may pneumonia, may high blood, mataas cholesterol, sakit na likod, kung kinangan niya ni mana may mga brace para anang liog. Pay, tama man. Pay si Arroyo, anay kata may brace na liog. Oh, abo, sino pa? Abo ta? Ay, dayang, hamba abis, anang post karahay, bawal man na magkawaran, baka magkasakit. Tama man. Oh. Ay, wakit mahimo, ay do yun, pero, kwan eh, pag pumadoktor, sanday may mga masakit, naman to. Ah, diba? Pag legit na masakit, wala man tat problema eh. Pero kung ba yun, nagasakit-sakitan ka eh. Pero may kasalang tabi, sana bisan igdot sa na mag-star sa mga dayang mga first class ng mga ospital. Kaya tanandaron. May pera sila eh. Ay kung mga pobre, diretso ko sa government hospital. Oo. Skaping ko sa mga government hospital, bisan naghingalo undo pasyente ay, ay, nurse sin, si Doc, amang ihapon pa ta. Sapat ka. Ah, nagaumang-umang on pasyente, ay, rodoktor, di ko pa nayanaya, pati gihapon pa tako, no? Pero kung sa mga private hospital ka mag-adto, minuto siyang, oh, una ang rodoktor, eh. Oh, nagaumang-umang sa nadipara kayo mo sa emergency room kasi gabayad gating. Doon do diferensya, ita government at private hospital. Ay, sandara, ah, dahil nga rang may mga official nga rang, according kay Lacson, ay nagamasakit kung may warrant. Kaya't anandara, bisan siya, mga high-end ng mga ospital. San tig 10,000 para sa ka room sang gabi eh? Ah, what a problema ka. May pera sila eh. Oh, icon mga makaton. Agto ka na sa mediko. Ay, nako. Inaga mga ka-K5, gahilibati kita at uman. 4:30 to 6 sa programa. Karoon niya for balitang K5 sa umaga. No? Well, as tangan kita di karay makaroon ng kaibahan natin sa pagkatod mga balita. K5, Bridgeline Tornino sa atin nga police report with K5 Kenneth Lachica. Sangayon man sa atong technical and engineering department, si K.F. Fred Batoy, sangayon ka mong station manager, mabot station manager, ma'am Gloria Villasmanio. Ag sa maalwan, nga Chief Executive Officer at K5 News FM Philippines, kay Doc Ramil Oya. Buhin niya sa gamat, no? Ag hinaga, 4:30 to 6, ililiba kita. Sa gihapon ako si K5 Michael Silorio para sa kampiyon yung serbisyo publiko o galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
4: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: TGX 500.
2: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: 500. Dugang pagid nga mga benepisyo sang DTX 500 isa na diri nga dako mabulig sang DTX 500 kag Mighty C power combination ha, duwa ni hindi pwede nga DTX lang or Mighty C lang. Dapat duwa gid ang aton suggestion. Ini amo ang pagkakasang mga tambok nga nagapalibot sa imo atay. Ang sobra-sobra nga pagkaon sang carbohydrates ang nagakosang accumulation sang fat cells sa imo atay, making the liver inflamed kag nagataas ang imo SGPT, ang imo nga ALT levels. Ang fatty liver ang nagaresulta man sa liver scarring. And scarred liver loses its function. We call that cirrhosis of the liver. So hindi na magulat pa nga magka-cirrhosis of the liver ka, maghabok ang tiyan mo, sang sagay ka on tamis or carbo loading. Mag-detex 500 kag may TC kada adlaw, mag-exercise ang balido kramil, mag-jita, mag-intermittent fasting, cut down sa imong food intake.
1: Te, mga palainom da, mga palahubog. Kinanglan kung ga-budget mo da sa inyo nga ilim nun. Budget ka bi sobra libo. Dapat ya inom ka gidamo-damo nga DTX 500 ka Mighty C. Importante na para malikawan ang epekto sa makahulubog nga ilim nun nga madamage ang imo atay. Likawan ang paghubag, malikawan ang mga fatty liver, even mga virus nga ga-atake sa imo nga atay kay nagluya na. Kinanglan bumbahan mo sang nagakaigo nga antioxidant, puno sang antioxidant, makita mo sa DTX 500 kag Mighty C. So kung adlaw-adlaw ka gayon ng DTX 500 kag Mighty C, di taas yung antioxidant, healthy imo atay.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asal rikas.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
4: Kung diabetic ka, Dok Lamil, isa sa apektadong organ is your liver.
1: Correct.
4: Pag diabetic ka, most likely may fatty liver ka man. Kang kalabanan sa sintomas ng fatty liver, makita mo sa diabetic, no? Gani, mas mayo nga ipacheck mo anay sa laboratory ang imo SGPT or EA, ang imo ALT, no? Para maibaluan mo ang kondisyon sang imo atay. Better yet, take DTX 500 together with Mighty C. Kada daw hangga hasta mahagan-hagan ang imo inflammation sa imo atay.
1: Yes. So, hindi naman kalipatan, Sir Boy, ang epekto sang free radicals sa oxidative stress aton atay.
4: Correct.
1: Grabe ang trabaho sa atay.
5: Mo, trabaho sa...
1: Ang hepatocytic proteins, lipids kag DNA, ang pila lamang sa mga cellular structures nga primarily affected ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. Kung wala ka nagainom DTX 500 kag Mighty C, mahilig ka magkauntamis, kag tuman ka namo carbohydrate, Sir Boy, ini ang maresulta sa structural and functional abnormalities ang aton atay. Tingala ka, hindi na mag-function sang nagakaigo ang imo atay. That's how important kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. So kung lantaw na to, pila ka mga studies, Dok Sam, ang nagasiling niya ang oxidative stress or ang pagdamo sang free radicals, amo ang mga contributing factors nga maporma ang ining mga bato sa kwan sa mga gallbladders. Ilabi na, Sir Boy, kung plakaon ka tambok, sigurado ginaya. Taas ang oxidation sa mucosa sang gallbladder, ang nagakusman sang decrease activity sang functional enzymes sang mucosal cells leading to formation sang gallstones.
5: Sa kamahal pa niya ba ito?
1: DTX 500 daw kag Mighty C. Kaya kung gainom ka sa DTX 500 kag Mighty C, mayara siya sa taas katama sang antioxidant nga nag-neutralize sang free radicals sa lawas agud hindi makakosang oxidative stress. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C para ma-manage ang imo nga problema sa gallbladder o kon abdo.
3: DTX 500.
6: June 7 lot 57 akong edad.
7: Ano ginabatsyag mo sang una?
6: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
7: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
6: 3 times a day ginakon ang DTX.
7: Okay.
6: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
7: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
6: 120 over 90.
3: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.

Sabalita, kampeon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5